0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Kia ni buri kia hakia abaharinya ko wabureme wabureme darabi bena waba abalarinya ko hon ni narin hao ibidye tono.
2: Abatilarinya ko Jesus hon.
1: Agago duwanyo homa. Ladiga ibidye ti hon kabala weyo ni kabala awra na giribuda. Awle wuguri garo wargote ubo wakon. Itara linya aruwe hani le lani na siya loke aba wuguri. Le dan le be la ranse han lo la dugu we ya solido amo fulaso abalagu ro hon lo musuni abalishi guni lisenso la bugion haria han roti keiburi sengu milu fiadre lo aba hadage keiburi bia milu lo aba keiburi milu lo aba la fare hani hon kei ha bafu lo hawadi go marido ni aba te lidi lo agon lo we yeso le musu le resibiru be sengu milu fiadre abaluadi go marido ni abalaganyero ni sengu milu fiadri ligi bogon. Itera meme le resibirube bia milu, ganyiti bia milu laun. Ahinte le resibirube milu, abalidin, abalashigin abahuyu, abalaramudini lesensun li yubudiri nyen. Sarago dan lari gen, abalagiri budun I yubudiri, abalagume sero aranse ahama luago sensu. Furumie, abaliabi le resibirube sengu milu fiadri, abaledere goroni lun li yubudiri lau sengu milu le laganye rubay ligi buwagon. Abalarinya gulu ni yubudiri sengu nye milu fiadru bichu gunu aniha sengu milu naganye rubay ligi buwagon. Abalarinya gun I yubudiri lun buiti aba musu buiti ani uwara wati buguye. Ke uwara wabubay lidan le murusun ruguti nichi ga gibeti mati la buguyon bariya ha. Ke mongunda buguye me uwara noma. Larigin abaliyambi le resibi rubay bia milu fiadru. Abalarinya gulun, ni yubudiri biyanyi milu fiyadru bichi gunno, aniha biyan milu naganyiru ligi bogon. Abalarinya gun li yubudiri lun, buiti aba musu buiti ani gunfliti buguye. Kei gunfli bubay lidan le murusu ruguti, nichi kagibeti labu gine bariya ha, kei mon gunda ba uwara noma. Ligaliabi le resi birubay milu fiyadru, abalarinya gulun li yubudiri, ni yubudiri, subuti gubay numuti lagu guguri ban here guti. Aluba haba lenye lumuti mabuna guba, abuta habugi ya lenye lumuti mashaga ruba nikata. Ligia nanufu tadumbay, aba nidin aramu daibi sensu labu giyemua. Aniha aluba iti le bani. Aba larinya gun iyubu dirilun, musu salufuriti, mauniti. Subuti gubay binyali luagwa aluba hana lenye lumuti mabuna guna, abuta haau lenye lubay mashaga hana nikata. Ligia lunti lubay yebe hamuga bichiguni nisensu mbanku rugun lundala hamuga nagirbudun neresi biruni le nani lau aganyiruni. Abalarinya gun honha nyembanya, gita hume sensu le luma bay luay, ruhu me ilun le lau bay disi milu. Ladiga ladiga wibuiti lau le luma bay, lichuguba lau un lun, abame ligira gun lun, ahile madiga bay buiti lau murusun le luma bay, lagida ruwa bay luay, musu ti mouniti le, fui huma ilidon luburi ga lel bogi di bay, le nyemba lubay la yahu waha akuni hame lari. Dame nagiri budon, au le uguri ga rewar gati ubo wagon, ni abi ba kei uruwe ga yegu angheli gu nao. Aba me nanyuno luago nala lau uweiri gu ni lu nagusara gu dunia sun gurigi. Aba me haundara gu gurigi halile na sun fulasu nigibu gine. Aba me na fani na gu niya hawari wagua kei la fani na gu niya huniru mudun mudun hata gine gabara. Aba me nishi gini hari chagwa banya ligibu ge bungi loege nowene. Hauriba banya ligibu ge bungi loege banya nubona. Narinya ga me hon ha loege banya nowene. Higo ugu. Uge le binila libe nuguchi. Resibi humai aruwe ha ni le aranse lalube huba lume ge ladugu ni bungi ubo. Ladiga dale nalama chubai runtu eigini no. Dale magra ugu nubai runtu duna no. Dale ibu ganya ha nubai keichi ludugati runtu muna no. Dagati madagra goni nuago, rutun dargo no. Dale nasandi rubay, nyututu arihana. Dale nadagra rubay, nyututu arihana. Aba meti harinya go, richagwa tinhagiya no. Wabure me, ida bugagiya wariha bu lau ilama, aba vichin wa igini bun. Ida bugagiya wariha bu lau magrabo, aba vichin wa dona bun. Ida bugagiya wariha bu keishiludigati, aba vichin wa muna bun. O madagra kunga, aba vichin wa dargo bun. Ida bugagiya wariha bu lau san.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Buluma Nugudi, Au Memele, Guruhuman, Magriguti Panto, Mabuligia, Anati Au.
2: Dan la niya gubali lira, abalarufuduni luhabun luma lugudi hon. Keiti mafinye meme ginya la, la diga ugunda ni luma tuweri anigi lehawagubay, abalariye gu Jesusu hon.
1: Anihisa egi ni huma ya.
2: Abahichu gu murusu udiru sutilun, luma sirudu. Abala nigini, abalegi ni hagibu ginye, sun hagiye. Larige abalariye gu hon.
1: Le asusenru dubay no, ligie le mehe wagubay nariyega hon dameha le huma gidina. Lagu lagun fleruwa bala son le buruwa yubay nuwago titan li liburu Moisesi, titan ha liburu profeta gu, luma titan liburu togiri bon salumu.
2: Abati ladaru ni hasamina, lugun faranda hamani lerenu bongiu, abalariye gu hon.
1: Buruwa yu linye lwagu lunti la lomwe Kristo, abalame lasaron lidage owe ni lwagu lurum awe yu lunja la bagaridon. Lunti lagye la purji hon lidan liri hon son gurigye ubowa gu, lun hasakri han lun ferud na wala hafigon. Lagume serenya apurichi hani ligia uburi gugi Jerusalem. Uguya, gefentun lagu burikate ile. Nona habai sifiri sando, le frama se lubai nugu chibungi hon. Italalinya lubaiti, rede humaya uburi gu Jerusalem, dari meheresi biruni ubafu luma ge bungi yu le siya lubai.
2: Abatila nigini ye Jesusu bongu di ilo yuburi gu, chilubetanie. Abalinyuru ni luhabu, abalabiniru ni. Sunti ya ni ala abinirenya, abaladinyuru hawai, abala nguni wa sielu, larige hahu drogu lun, abahagiribu duharigon uburugu Jerusalem, mahagunda, suandati templu rugien nula, ichigo werigu ni lubungi. Huganu buiti lela buri habai huan lwagu Jesusu, kapitulu aba.
3: Dale, lagume serube isun katei, ani halime ha dimure, ani luma yimbungi ule dimure ibe. Ani bungi umeme dimure. Lida lubaiti lagume serumba isun kate, luma yimbungi ugu chili dimure. Lida gie naduga yimbungi usun kate. Uwati ni kata adugu tile mama ladugu. Ligia ichi gube ibagari lu sun kate, ani ligia arungu gandagi dube ihau gurige. Arungu gandagi dati lampu ligia, lida luburi. Ani siyan lagi li luburi ga lampu ligia enye kusha. Nyei nyime ha aba ugeri lo unha bungyo, giri tihuan. Le nyubi bai lu lichu gufe luagu larungonga. Lu gayara bai la hafinya no sungiri gya lidagi. Mama huan le lu bai larungonga dagudu augeri gya. Aba ugeri ligia le ona hou bai lu ladimur heba la luagu larungonga. Le abi nyame ti lampu tima tima ti le larungonga dagudu bai hau sungiri gya ubogo. Lida hali meha ubo ani lau sung lida gela ladege bungi ubo masubu dinu hamuti ubo wakon. Lagayro yebe liabi, gamalumu meresi biru hamuti lila na lagayro. Ahiti hon ha eresi biru bali, afinye hagie luagu lulu muti ubafu hon unirahi yebaya la bungi. Nirahi yebungi yu hagie, mama luagu agura huwa hama kei furume gwari kukirige o lau la nukunda haba ugari. Lirahi habai bungi yu ladiga ladiga niya lirahi yu me. Leti dimure ibai saligwa ti ugiri me. Aba labagari du wagana gu. Ariha wa maali lu weirigu. Weirigu ni le leresi birubai lumagia bungi yu uguchili. Ladiga ligia la lirahi bai le abaru giti. Le buimbai lau insia ni luma inarini. Adimure te huwa luagu. Aba lania gu.
4: Aniha lenya hawagu bai nadimure hu dale nariya gu boy logulela ubaba inaranse huma weri gutima las gunau ladiga anihi halela meha nubarage gin
3: sun wagiya ibiha duwa sarago abiniru ni lidage lueri dirisi ladiga lumage Moises ile resi biru aliluru dubungi aiti insi ni luma inarani lidage Jesu Kristo liabe wagi niaba arihiti bungi. Lirele abarugu bai le yarafa bai tun lanigi ligi arufu dubani idalia la. Aniha laniya gubai huwa da bai hona ha huriyo ha Jerusalem na

0: Fadri Guhama Ugani Hadage, Nadiga Wagon Levi, Algude, Katini La. Abalania Guhon Fura.
1: Mama O Christube.
0: Abayati Halgudini.
2: Tata Buti, Profeta Elias Ibuguya.
0: Lania Gahon.
1: Ua, Mama O.
0: Abay Haria Gulu.
2: Buguya sa Profeta Ligida Leluba in Liabi.
0: Aba Lania Guhon.
1: Mama Ginye Ao.
0: Abati haria golo.
2: Kata buti, moso tia wanegu ni bona bagle honka ona habaliva, tagi e gayara bai bania guwon guogu.
0: Aba lona bunia laumeme dimuri lemeha, naria gobe profeta Isaías.
1: Au umala lile agua rabai lidan flas magairawat. Darahuma uma suruti luba liabu wabure.
0: Hanya tu bayan dimuri heluma hua, lani guhadamu ni fariseu. Abati haria golo.
2: Ahinti mama lubai Kristu, ni Eliasi, ni profeta Ligia, kati wagu babadi seha?
0: Aba larinya guhon.
1: Au, lauduna nabadi se. Anigi aba ibidi yeti hun haganagu. Liabu iba narigi, wuguri Ligia, madina tina ni lun hamuga, nafara gaduni taguri galigaidi.
0: Sun kata ile lida, kulasu le giri bi Betania la susere. Luege ubo le nyige lubai, labucha weyu libiti duna horda. Le nye lubai la badisi hua. Laruga, aba larihi hua liyabi Jesus wa yara fadaina lu. Aba larihi gu hong lani gu.
1: Aniha amudun le launa habe buingiu lu lagita lu ni hafika ungrigi. Luagu nyaha nadumureha dan le narihi gu boi. Liyabi baba waguri nari gie le wairi kutisugu nao. Laduga nihi halilame ha nubaragi. Ni au ibidi yatimeha waguri ligia nu. Gama lumu, Abati sehat na lauduna, lung hasubu diruni Israelitin.
0: Ariya gati gie hua.
1: Ariya numuti sifiri sandu, kama aba unhu. Larai run sielu gie, aba larara mugun labulu. Ibidi yeti ebe nun kata ila wugiri ligi. Ariya ga irugiti meha le auna ha balina, abati seha lauduna nu. Dame le barihi larai run sifiri sandu, aba me larara mugun labulu gu itaga wugiri, ligi ya wugiri, Ligia le abati se abai lau sifiri sandu. Ari hana aliti gefen au luago ligia la lirabu ibuingiu.
0: Laruga nyenye ye huan hama bia hada ge laniku. Dale larihi bai huan lasgun Jesusu aba lariyego.
1: Aniha amudun le lanuadiru bai buingiu.
0: Aba hagabu ni bia lani huan disipulu gu lariyego hitara. Aba hafalaru ni Jesusu. Abati la digira gu Jesusu lari go. Kei larihi hafalaruni aba laniye gu hon.
3: Kahariya habai.
0: Aba haniye gu lu.
4: Maestro, halia baganao.
0: Aba laniye gu Jesusu hon.
3: Higo gu harihei.
0: Aba hodi. Aba harihi ni halia la laganao. Aba hasgrini libri weyu ligia luma. Laduga keiburi helila gadri rabame yora lige. Andresi le lamule Simon Fedru ligia bahada ye bia ha gamboni le larinya gubi hua aba hafalaruni Jesus. Lubare geamu kate aba lidi Andresi alu hei Simon Fedru le libuganya aba larinya gulo.
4: Dariwa mali Kristu.
0: Aba lanuguni Andresi Simon le nyihi lubai Jesus. Aba lariya guni Jesus Simon ligi bogun. Aba lariya gulu.
3: Simon bugu ya le liru Juan. Kwento sefa si babiri. Mini la iri le Feduru.
0: Laruga, aba larita gun Jesus lidi lo bogun Galilea. Aba ladura gun luma Felipe. Aba lariya gulu.
3: Falabana.
0: Felipe ligia Bethsaidana. Lenye lubegie la gana wa Andresi la usun Fedu. Abati lidi Felipe alua hei Natanaeli aba larinye gulu.
5: Ei, ariha wa mali ugile wago bay laburi ha Moises tida liburu to lani na liluru dubungi. Leginye wago bay haburi ha profeta. Jesusu le lirau Josele Nazaretna.
0: Aba larinye gu Natanaeli.
6: Aniha infunagi Nazaret na buiti.
0: Aba larinya gu Felipe lu.
5: Higabu bariha.
0: Dale larinya Jesusu layara fadunata na eli. Aba larinya gu.
3: anite aban la duga wagon Israel le tema temat uati yego au lida
0: aba laria go Natanael no
7: ida liangi ya basubu diruni
0: aba laria go Jesus no
3: ariha no muti bulubare ngelo gwaru Felipe bon dan le tabu gnyati bulati dibu igo
0: aba ti laria go Natanael no
7: maestro bugu ya lirau boy bungi bugu ya haru ita ba Israel na
0: aba laria go Jesus no
3: Pafino bem no la dugar go narinha go bom, logo ari hanani bo tabu ngati de boigo. Bari bo tikate wele motimati loile.
0: Ari ga tigi Jesus.
3: Ni naru hau, logo ari bo ina cielo darago, anya melani bungi angele go amude ha luma arari hanau gi aule lira uguri.
8: San Juan capítulo 3.
0: Nyenye aba uguri lidageti adamu ri fariseu go. Aba hada ge habuti guhurio giriti Nicodemo aba lidi Nicodemo ayanu haluma Yesusu gunyo aba lanie gulu
7: maestro subudi wa muti lagu bungi la ona habalibu arufu da havon ladiga uati ni aba luganyara la larufu duni lubafu la useini kei badigne ahi ua lubai bungi uluma
0: aba lanie gu Yesusu lu
3: ninari ubao lagune la magra huwa yati Siyati le belu ron lidon la ruwe hapungiyo.
0: Aba lariye gu Nicodemo lu.
7: Ida lubage lagu ron honwa ya. Aba wugiri weyali. Gayara tifunage le belu ron ya turage irugun luguchu. Lu ya tagu rahani.
0: Aba lariye gu Jesus lu.
3: Ninari ubao. La ulela magra houti lidage duna luma lidage sifiri sando. Siyati le belu ron lidon la ruwe hapungiyo. Le agura hoube hatage agubri gu hagurigi ya banya. Itra linha ligaburi keisi hagaburi gurigi le agura hobi lidage sifiri sando itra linha ligaburi keisi ligaburi sifiri sando maweri data lubeiti banigi lagu naringu bu lagu luti laya hagura honi wa sungu rigi itra ke lafuno garaba li le nyengi lumuti la busera agamba bai la muri ani ibidia tibu halia gen la liabi ni halion la lidi itra hanyagi ya sunha agura hobi ya lidage sifiri sando
0: abayati larinya guniko demu no
7: Ida lubasa kata ile?
0: Aba lariye go Jesus ulu.
3: Aba omen bu maestro Israel na buguya. Ibiti ti kata ile bon. Ninaru bau. La ule la wa subu dirube. Liga na wa dimure habay. Gefema gia luagu le ariha wa malibay. Huwia fariseo go. Mafinya tun luagu le warinya go bay hon. Ahi mafinya hubay nu. Dan le na dimure ya hon luagu burikate ile lani na ubau. Ida lubagi hafinya luagu le lani na cielo. Uwagili ni aba amude riti sielo, lari ni aba larari no nyingi luga yara la gefen la luago. No iti kia aule lira uwaguri. Itara kemi halinyuru no Moisesi ti yawa hewe luago uwebe lida afulaso magaira wati, lunga salboro bala sunha arihiti ya tuwago, itara linyagia ni nyiruwa bala luago guruwa, lunsun lale afinyo riti nuwago, meferi duru hamamoga, kabagari rigu hamamoga aba ibagari le magumu chatiti.
0: Aba la sigiru Jesus wariyaga,
3: La duga wairi ti hisinya gurigi haubo gubanya lubungiyo. Dari lun launa hani lirau le aban riguti. Lun launwe luagun hafigon. Lun son la hafinyo rutin luago. Meferi dun hamamuga. Kabagari rigu hamamuga aban ibagari le magumu chaditi. Mauna han lumuti bungi lirau bo wagun lulichi gung hadun rugurigi. Launa hani lun hasalbarun haubo gubanya luago. Le hafinya ti luago masia dirumwati. Ahi le mafinya ti. Siyadi wali laduga mafinye la luagu lirau bungi le aban rigote. Ha mafinye banya, siyadi wanya, laduga dambuga le liyabi bayi laruko nga ubou wagun lu narugo gadagudun la ubou. Hime iti mahamuti lila na ubou, luburiga sugulau larugo nga. Laduga kati la uribati hatagu bayi. So ha dugu banya kati uribati, iere uti larugo nga hon, aba hadisatun loy larugo nga ligia. Loy la subudiru nwa kati uribati le hadugu bayi. Ha dugu bali lugunda bungiyo, Instead hon lun lita hamala rukonga lun larikuno lagu haruma la leha dugupe lau lubafu bungi.
0: Lari Jesus katile apalidi Jesus hao lani disipulugu fudeo. Aba leredenu atirida nyei abadisehi. Nyei yegie hua abadisehi lida fulasu le giribe eno jarafalunu salim. Natuga nyei yei la sarago duna. Aba buriti hayabi wa grigia aba abadiseiru. Lubare gen la deru Juan la sucede de sun kateile abati hagume senu hadang elani kuhua asige ne lumaba huri ulagu igaburi le lani na arumani abati hodi ani ega lumhua
4: ariha basa maestro ugiri lebu gabuma bay luagu obu le nyinge lubay labau cheveyu libiti duna hordan ligira le meha uagu bay badimure hewon gueto labadi sahinye grigia ani hafalaru nye sungrigi
0: abalani ego hua hong
1: Niyati la resi birun grigia ni kata ahi mama lubai li chuku bwingi ulu. Agamba humuti lubai gia nariye kuhun furangu. Logo mama la au kristu. Logo au la aba le una hobo iluba. Niyati la resi birun grigia ni kata ahi mama lubai li chuku bwingi ulu. Agamba humuti lubai gia nariye kuhun furangu. Logo mama la au kristu. Logo au la aba le una hobo iluba. Lida amba marie adari taube iladari. Leti lumada adari le nyeibu ya gambu wiri tilibunda la ulagambu ni ladimureha itara ninye ginyeti dayari halinibunda ngueto ligia lunti la wiri guduntima au lun nuna buduntima esusu le nyeibu iba isia lugin au ginyusun gregi ahi le ubogo guna lere gunye ilani na ubogo ufura andala aniluago layano ahi le nyeibu iba isia lugin Hau gini sungkrigi. Logo gini yang leh arihal lali boy, luma leh agam balali boy ladimure. Kamal lumo, mi betinya afinya ruti luago leh lariye gu. Ahin ti leh afinya ruti, lachau ru boy logo inari ni lal leh lariye gu bibuingi. Leh launa habai buingi u, leh reru buingi u ladimure habai. Laduga, me behati licu guni buingi u lani sifiri lum. Hinsi ati leh reru buingi u lum, ruhali gini ya ubafu lum logo sungkate. Leh afinya boy logo leh reru buingi u. Kabagari ti le magumu chadi. Ahi le maha bai lafinyo nulogu lire buingiu. Mabagari bai libe ibagari ligi ani mebelu bai siyelu. Laburu harugu ba liganyu buingiu luagu.
8: San Juan, capítulo 4.
0: Abahagambo fariseo gulo gibit mahama lani guhesusu sigahau lani guhua. Aba gibit mahama grigia nyibu ite lu. Lu habadi seiru. Lausung mama la Hesusu abadi sei habai lani go abadi sei habai dale la subu diru bali Hesusu katile aba la furidu udea gi lu la giri budu Galileo las gribati lobo uge Samaria lida waya suligi itraniati la chilera lido aba flasu Samaria giri ti sikar jarapa lu muole meha ligiri bi Jacobo lu Jose le lira Nyenye fusu le umbe haguwa ralufusu Jacob. Kiti buchala luagu, Jesus waibuga, aba lanyuru la rufusu ligi. Kiburi ya midiri guwara ligi. Aba titiabi, aba uri Samaria na dabura duna lidage fusu le. Aba laniyegu Jesusu tu.
3: Rubo morusu duna no.
0: Anyangra tibuga lani disipulugu aganyi haigi ni uburugu. Abati tarinya guuri samari na tolu Hesusu.
9: Ida lage bamuri hamba iduna numa lari ya huri ba. Nuge Samarian. Misi ya wati aga huri hongwa hama Samarian.
0: Aba lariya gu Hesusu tu.
3: Nuhamuga subuti bani ya dewa ni le lichi ubaibungi yu. Subuti bai hamuga kati lale amuri hawa iduna buma. Bamuri ya hain hamuga numa. Aba hamuga nichi gu aba luuja riduna le gayara ti lichi gu ibagari bun.
0: Aba tarinya gu lu.
10: Uwa gubaiti kabala au badabu raduna ani hulili tifusule. Ida lubati bichugu ni luya riduna ligie nu. Hako ule meha wagucha igirubali fusule won. Gurati meha duna lidage hausun lirahunye hama liniba afago. Wairi gutibufunage sugilau hako.
0: Abalariye gu Jesusu tu.
3: Sonha atu tia lidage duna le amagra budayaba. Ahile atu tilida gya duna le nichugu bai, masandi rin dugi ya lime magrabu. La duga duna le lubi nichugu nilu, gesen sebe lida lu lichugu ibagari magumu chatitilu.
0: Aba tarinya gulu.
10: Rubai duna ligia nu, masandi rin dugi ya namu ga magrabu, miabi nuguya me ya fusuru ga dabura duna.
0: Aba lariya gu Jesusu tu.
3: Baiba oge bumari, aba me biabi.
0: Aba tarinya gulu.
10: Mamaritina.
0: Aba ti laniye gu Jesusu tu.
3: Binaru lagu bariye gu lagu mamari ba. La duga sengi hanyo uguni ya umati ya bagana wu. Ani mama bumari le umabu ya bagana wu eto. inari ni le barinya gubai.
0: Datagabu bali urito katile awatania gulu.
10: Afinyet na lagu profeta ba. Wagicha guha Samaria na hudugu atiame halu bungi uja luagu wibu ligita. Ahen hugu ya huriyo. Arinya katun luagu Jerusalem la fulasu le lumbe nye la wahuduragua lumbungi.
0: Aba larinya gu Jesusu tun.
3: Afinyo bano, lagu anita bila da lu hahuduragu lumbungi yo miti ga hugu ya luagu wibu ligita ni hidi Jerusalem. Hugu ya Samaria na ibiti yeti hun kalaun hahuduragua. Ahi wagia, subuti wa muti kalaun wahuduragua ladika hata agi huriju liyabi ya salbaruni. La chiluruba ora, ani aniha ora ligia, lun lahuduragua bala lu bungiyo lau sifiri luma inarini. Ladika itara linya labusenu uguchili lun lahuduragun lun, sifiri bungi. Ani hahuduraguba nya lun, lun tihadugni lau son hani sifiri luma hanarun.
0: Aba taniye gulun,
10: subudi tinu luagu liabi bala Kristo. Dame ti liabi la funa guagu du beisun kata iwon.
0: Aba lariye gu Jesus tu.
3: Au Kristo bai. Le meme ayano ha bai buma.
0: Ligeti ha chilin lani disipulu. Aba tawiri duhani gilao hadari nu Jesus adimur hetuma aba wuri. Uwati niya ba gani gitilu lali gudaha kalna tabuseru bai. O kalna wagu. Layanu hatuma. Abati tigur ni uri tugia taga itna abatidi uburugu oga ya grigia. Abatarinya gu hon.
10: Higo gu hariha aba eyeri arinya gu tisun kata ile aduga nali bainu. Mama dugu funasa ligia Kristu bai.
0: Abati hodi wa uburugu gelu le nyihi lubai Jesus. Anya hatibugo disipulugu ayumuru walu Jesus lu leigi. Laniya ga hon.
3: Ani aba eki ni numale ibidi yeti hon.
0: Aba ti haguma seru disipulugu alg dagua hamagwa aba haniyago.
11: Mafuna sabaruhi egi ni lu.
0: Aba lariyago Jesusu hon.
3: Nadugu ni lugunda leona habali na luma nagumu chini luwadi kumari ligia neigi bai. Hugu ya ariyaga tun mege iki ligadir hati luba luba hane. Ahin au nariya hane hon. Ariha humei nad. Lidani halila luba hon. Rasibi lali aluba hati la fayiru waha ani aluba hali in lani na ibagari magumu chaditi. Wentoti, dandu abu naguti kei aluba hati gunda agwatinya lida aba kei lubaybe larinya wagon amule abu nagubay amule aluba habay. Auna hanadun aluba halenye lubay mabu nagun huma amu nadagimi banya ani huguya aluba habali lebegi hawadi gimari.
0: Saraguhanya lila na fulasu ligia lelani Samaria finyeru tiyan luago Jesus lao taniye gu uri tuguye hon luago aniye galani sunle adiga tali bai tu. Dati le hachili rubai Samaria na lenye lubai Jesusu aba hayumu na gulu lun lerederu hama. Aba lerederu biyawe yunye. Aba ya hafinyeru saragu grigia dale hagabu bali le larinya gubai. Aba ti haniye gu tu uri tuguya.
12: Mama rigali logo le barinya gubai mumu finyera. Ladiga agamba wa maa liginye luma ginye, ani subuti wa muti luagu ligie la Kristu baile la salba hubou.
0: Biawe yulari ginye, aba lafridu Jesusu Samaria ginye, aba lasigiru ni luwe Yesu lobo gu Galilea. Midi iti lagaira, kailaniye gu ni Jesusu guanari, luagu meberese uwa tila la waba profeta lagaira guanari. Da la chile ribai Galilea, resibi hamuti lila na fulasu buidu. Ladiga nyidu hama gie lida lufedu lueyuri esefuru ni Jerusalem ani yariha hamuti sunle ladiga bai lida fedu ligia. Aba yeti lagiri budu Jesusu lida mfulasu le kana le lida bai Galile. Le nyei lubai la sali reguaga daduna lu dimeime. Nyei yeti aba wuguri wairi guti. Nadagi meiti luma uruwe. Aniha aba lira sanditi lida fulasu le giri bai kafaru nao. Da lagabu bai ugiri ligia logu nyubi halila Jesus hudea gen lu Galileo. Aba lidi arihe. Aba layumra gun lu lidi lubie lu larei da guagudu ni lira. Ladiga madise lila lu lowe. Aba lariye go Jesus lu.
3: Kugu ya aha umarihi seini luma milagro mafinya to.
0: Lariye ga ugiri ligia lu.
11: Keima ufurese lubara gen lowe nira.
0: abat lariya go Jesus lo
3: giribu babu bion arita kwali biro
0: aba la finya no gure ligia luago le lariya go be Jesus lo aba lidi da la yara fadu be tun luba aba hayabi lumusun ye lubano aba hariya go lo
11: arita kwali biro
0: aba lal gudunia kala ora la gomese le liro arido aba hariya go lo
12: gunyar la dangre aba rabu mayo la gidara biri wolwai
0: aba larita gunni luago ligia la ora la niña go Jesus lo luago arido kwali la lira aba la finya no luago Jesus hausun tila na luba ligia libia ma seini le la digbe Jesus dale la giri budu be hude agie lu Galileo
8: San Juan capítulo 6
0: Larigia aba lidi Jesus lo bua furugunduna le Galilea le meme guinye duna le giri be Tiberias sara guhaya grigia afala ruti ladiga hari hinni buri milagru le ladigu be lau larei da guag dunia sandi dia abati lawari nu Jesus lo agu aba wub aba la nyuru nye ama landi disipulo dalgia jarapali lueyuri esefunu le hafedu huri dalarihi be Jesus lo agu sara guhaya la grigia afala ruti aba lariye gulu Felipe
3: ale basa waganyi haigi ni hon songo riki ha
0: lariye gubali lira luru gula gambu kabala lariye ga Felipe Jesusu subudi lali buga kabala ladiga abat lariye gu Felipe lu
5: ni bian san fiadil fein logu wabon lu tafani honiwa murusu hada sun grigi ha
0: abat lariye gu Andres abagi hada gu disipulu gu lelemule Simon Fedru lu
4: anihe aba irahu ya anu isengu fein luma ama bia udre gama lumo logo belira hon sarago grigia ha
0: abati lariña go Jesusu
3: aniña go ma hon songo belu hañuro
0: yeye lo hawara seng mi lugo niya bogu ni hawai uniya hama irahu keiti ñeñe la sarago sagadi dina flasu ligia aba hañuro abati lanu go Jesusu fein luha bulugo lariña lichugo tengir ni lubungi aba lichugo no hon lan disipulu aba hafani hanno disipulu guhada sun ha nyumba ligye meme la dugar hao udra ruina le sun le abu seru bai hon dale kimule ya aba laniye gu Jesusu hon lani disipulu gu
3: abu ta humai sun le igre gu bai me feri dinu lamu ga ni kata
0: aba habu da hani aba habu cha gu du su fani ya lau tife fein le igre gu bai tida ge seng fein dati le hari hi bali grigia milagro le la dugba Jesusu aba haniya ga
12: inaru ni logo ni hala profeta le me halu be le bi bo bo
0: ke ti la subdiru ni Jesusu lo agu bu se hama hanu gu ni lau ere lo hadug ni uru e me aba li di labu gua lo agu wo dale la guña dubai aba haraga chulani disipulu gu laru dun aba hadina gu ti don aba ugune aba hagume seru ahiro huwa lo achili nu kafar naumu buri galiti machili ti Jesus hama aba lagome seru garabali afuro guwa here aba lero gadu dale awasi ya luwara sengu o sisi kilometru ligi harihi liabi Jesusu tuwa gungune eibu gana ligi bogudunu aba hanufu didagu aba lariye guhon
3: manufu didagu ma au le
0: aba ti heresi biru ni lau ugunda ni tida ugune aba hachulu ni lido mfulasu le nyihi lubai hodi ni lida murusu ngore laruga aba harihi grigi ya hae redere mbe lobu afurugu luagu nyudu halabuga disipulugu tida ugune ito nyimbo ani tugu ya rigunyo nye ani midi nila Jesusu hama suti da ligia aba tiabi go ugune uburugu ya Tiberia silu lido aba fulasu yara falu le nyi lubai hei gong fein lari ye le tengiru Jesus tuwa dati hani hebe giri ye lagu uwa la Jesus nyi ni landi disipulu gu aba hadi na gutido ugune ipulitu gu aba houdi kafar na umu alu hai dale la chili lubai lubafuru gu duna aba hadari nu Jesus aba hani ye gulu
11: maestro ida buga sambi abi
0: aba lari ye gu Jesus hon
3: ni naren hau, lau la diga la heigi dari hakimu le dun halu hana. mama la duga kufana da humani la niche kuburi milagro. Madihere da huma luago egi nilega gumu chadite. Alwa humayo egi nilelani na ibagari magumu chadite. Dige egi nile lube niche guni hong awle lero uguri. La duga rur alibungi ugu chiru bafu no lo niche guni ibagari ligi.
0: Aba tihaniya gollo.
12: Ida lubasa wa duga luo di lawle lubay bibungi.
0: Aba laniya gu hesusu hong.
3: De la busa rubu ibungi yu luha finyaro nuago awle launa habayi.
0: Harinya gati ino.
2: Kabagi ya seimi gayara barufu duwon lu wafinya rubuagu. Kagi kata ibadigwe. Oha mutumeha wagucha gufainto gilibo mana lida fulasu mageira wati. Keitaniya gunilerenu bungyu. Ogu dalumoti ya fainto sielu ginyetu.
0: Abalariya gu Jesusu hon.
3: Ninaren hau. Lagumama la Moises ichi gubaru fain sielu getu tuguya hon. Nuguchi ichi gubaru fain sielu getu totima atima tu hon. La duga feinto lichi gubungungiu, duga to arari lubon sielu gen, ani rutu gie ibagari hon lila na ubo.
0: Aba di harinya gulun.
12: Rubu feinto gunye won sun anda.
0: Aba laniya gu Jesus hon.
3: Au feinto ichi gubon ibagari, le nyubu iti numon, malama duga ya lime. Le afinyo iti nuago, mamagra bu duga ya lime gien. Kaile nubay bay hon, uguye mafinyo to lawson ariha humadi na lan. Sungurigi halishi kubaya nugu chinu, nyubi itianu, hati nyubi itianu mo mabugu nubanya. Mama niyabi ya sielu gen luna dugu ni nugunda, niyabi ya luna dugu ni lugunda leona habalina. Leti labusa ya ruba inugu chin leona habalina, lumeferi diru na niyaba hata ge halishi kubaya nu, lunsaragu darigu na niyelida ge owe nilida melagumu hon uweyu. Le labusa ya ruba in leona habalina, lunsun laha nugu tina kesi lirau bungio, afin hagia nuago, Lunga bagari hama le magumo chadite. Ani nasa ara gudu banya lida ge owe ni lida lagumo honweyo.
0: Aba hakume seru huriyo agili liha luago Jesus la duga larinye gu luago ligie la feinto arari rimonsielu. Aba harinye gu.
4: Mafunage Jesus le lire Jose le. Subudi wa muti lugu shi tuma lugu shu. Ida liati larinye gu bay luago sielu ge la lararira.
0: Aba ti larinye gu Jesus hon.
3: Magulu luha huma nuago. Sinyati liabi ni aba numon ahi mama lubai la nungu nbungi ugu chile launa habalina. Ani nasara gudubi lida ge owe ni lida lagumu hon uweyu. Larinya haretida libru tohereru profeta go. Larufu tahapa bungi hon songu bai. Son lubai tihagambu bali bungi ugu chile furende hagia luma gien nyumbu itia numon. Mama hamuga tia luago anihi la ariheti bungi ugu chile. Aule nyumbu ibe luma ge bungi yu. Auru ginyi arihei. Ninaren hau, luago lela afinyati nuago kabagari ti le magumu chaditi. Au feinto ichi gubon ibagari. Houti hagucha gu feinto mana lida fulaso magaira wate ane lawson luwuyeri hilago wate. Kamalumon, anuha feinto arari rubon sielu gen, mawe gu hamamu gaha eigit nyatita gen. Au meme fein wima tutuguya to arari rubon sielu gen, le eigit nyatita gen feintuguya la bagari dubasun adan. Feinto lumbu nichigu nu, nugu bugu anarigu, nichigu belunga yara belan habagari dungurigia.
0: Aba ti herede nuhuri yu adimure hahama gua, aba harinya gu.
2: Ida lubasa laiga gudini le lugurigu guanarigu wong.
0: Lariya ga Jesusu hong.
3: Ninaren hau, lagu ahon la maigi lina gya nugu bu awle liro uguri, matun humi me nita, ma bagari dobadun. Le egiti nugurigu, gura le nita, ka bagari ti le makumu chaditi. Ani nasara gudubi lida gen owe ni lida lagumu honweyu. Lugundu egi ni leti mati mati nugubu. Uni leti mati mati nita. Le egi ti nugurugu. Gurale nita. Lida nyi aba numa. Lida nuguya aba luma. Itra kei launa hanina ugu chili vimati. Ani kabagari nuguya lida gien. Itra meme gien le egi ti nida gien. Kabagari bay nida gien. Anuha feinto arari rubon sielu gien. Houti haguche ku feinto mana. Lausun luwuyeri. Ilago tin le egi ti tida gien fento la bagri do balun sunda
0: lida adamri daguni tida haligli sihuri to kafar na umbo la rufu de Jesusu kate ile saragu hay hada gien ha fala do bali Jesusu dale agambo bali rufu da hanile aba haniye gu
13: ere gu ta rufu da hanile kaba san haralu
0: aba la sub diruni Jesusu lago hagulu ne hela lago kate ligie Aba laniya gu hon.
3: Chukai kwa gudalu mutu san lira. kaba hamuga funati asusereda aha na hamuga hariha au wuguri garo wergeti amude ile nare gon sielu leme henye nubai furumi ruti sifiri ipagari aha ugrugu mebegiti nikata ani sombri kate ile nare gubi hon lani na sifiri lume ipagari ananyahi wahina agia mafinyati
0: laduga lume gefurumi atida subudi lanya hesusu kata nyala mafinyama ya lume kabala lugure aba laninye go
3: Ligia nanie gubai hon luago sinyala liabi ni aba numo ahi mama lupai nugu chibungi aguwa rupai lu.
0: Lumege daa ligia, saragu hanya hada agi haa, afala rubali hesusu, aba hijiru. Aba maibu hanya la lumu. Aba tilanie gu hesusu hon duusu disipulu gu.
3: Agi huguya, busetu gia hidi noye.
0: Aba lona busimu, laninye gu.
7: Kaba gia umo wawdi, dimuri burile barinye gubai. Lani na ibagari magumu chaditi. Wagia afinye diva. Ani subudi wa muti luago buguya la Kristu peleli raubungiu vivati.
0: Aba larinye gu Hesusu hon.
3: Masa au anua dirubadu dusu gubai huguya. Lausun lira ani abahita agie lani mafi.
0: Da larinye gu bali Hesusu lira luago inhudasi leli rau Simon Iskariota. Ladiga ligia bala buga lugure. Lausu abala hadage dus discípulo.
8: San Juan capítulo 7.
0: Lari Jesu katile aba ebuga yala Jesus lobo Galilea. Babu seru tilere de un Judea laduga habu seru huri u hafaru hilagube. Keiti yara falila aba lidage hafedu huri le giribe tufedu dibasen. Aba hariego lamule nulu.
7: Mere de revaya, baiba kudeo, arija hamamu ge guinye bani guha nyeimbanya, kati lebri badigbe, dan lebu sen laba girigi ala subu diruniva, madigin lumuti buri kati aramu da guarg, keiti adiga ba, kati libe na le, adiga bai ligibu guinye sun ubo.
0: Ni ibini lamuleno, mafinye tiya luag, abad laniego Jesusu hon,
3: Masilgi li danlu nidi Jerusalem luagu fedu ligia. Ahin hon, buiti furume warga aura. Sinyati hiyeregu du hon halani na ubole, anati au hiyeregu tina hon, la diga ruhuda numuti luagu uriba laburi kati leha diga bai. Heiba li dan fedu, au, midi badina kwento, masilgi li nidani lu nidi.
0: Larige laniegu nisun le hon, abalerete nunga lilea. Larige houdi lamulenu, ligia lidi Jesusu li dan fedu ligia. Mafura guru gulinya kama hamuga mabuse eruti larihinio. Itara linya halu hani huri ulida fedu ligi. Aba haniya gu.
7: Hagaifu na savu girile.
0: Saragu hayati algu dahati eluagu hada girige. Nyinye nwaniya gu teluagu. Aba ala ugiri buiti ligi. Hibiri aniya ga.
7: Mabuidunti. Eye halumuti ya girige.
0: Uwati niaba adimure hati furangu luagu. Latuga halufu di hawai huri. La mida un hali fedu luma guwa. Ligia lebelu no Jesusu templu rugu. Aba lagume seru arofuda. Aba taweiri du hanigi huri. Aba haniya guwa.
2: Idalinya sala subu dinumba ile saragu kate. Matuni ya haga ligia.
0: Aba lariya gu Jesusu hon.
3: Le narugu ta habai mama numa ginyati. Luma ginyati leuna habalini. Ahi anihi lubai aba le ransa ti lula dugu ni le labu serubi bungiyo. La subu di rubai ahi lumba ginyati lubai bungi le naruhu da habai luma luagu lan nani nungu wa nadimure. Le adimure habai luagu lani lungu wa la digu ni lun luweiri ngu wa narugu. Le alu habai weiri ngu ni lun leuna habali lege arinya gubali inarini ani uwati maricha ulida. Ma inarini luagu ru lani Moisesi lurudu hun. La usun lira uwati ni abahida agi uwara duti luma lurudu ligia. Ka wagu habunse ra hafaru ne hilagu bai.
0: Abaharinya gulu.
2: Anihe nsifiri uriba tibida, kabu sembe ilafaro nibu hilagu bai?
0: Aba larinye gu Jesusu hon.
3: Luaguriga ama kate lena digu bilida luweire mera gunita weire da hanigi sun huguya. Aruhu da halumuti Moisesi luagu tihagaburi huriyu, le sei ni tuagu austaruni. Lausun mama lan ligia agume serubali igaburi ligia, agume serun laguche gu lubaragi. Ligia lebu biliresi birun aba irahu sei ni tuagu laustarun ibi nilida luweire emera guni. Ahin adiga hubali lira ibi nilida luweiri emera guni luweiri guhadura gunu lilurudu Moisesi. kati wagu hagani da numa luege narida wagu da aba wuguri da yaru gu bai lidan luwe re mera guni. Magusere guta huma laule hari hubai. Laula irishu hagusere guta.
0: Abati hagumeseru hada ge haga no bai Jerusalem alu da ha. Hari.
4: Masa ani hale halu habai lu hafaru ni hilagu bai. Ani haga adimri hali gibuge guriri wo. Ani wati niaba arinya guti ni katalu. Lefna sa afiye hama gumadi mateluagu wugiri la le Kristu bai. Subudi tiwon halie gela liabin le. Ahiti deme liabi Kristu ibidi bai nikau halie gela liabi.
0: Da la gambo bali Jesus kate ile. Da la rufu da helu bai templu lugu. Aba la niye gula umala liheriti.
3: Subudi humut na lubaiti. Subudi humai halie gela niabi. Mama lau nani nungwa niabi. Aba le inare ni bai luagwa nihila. Lige auna habalina ani ibidieti hon. Au subudi numuti la daga lumage la niabi ani lige auna habalina.
0: Abe beti habuseru hadarini. Uwati niaba aguru ti luagwa la daga machili di lila lidani. Saragu haya afiru te luagwa. Aba haniego.
11: Tamele liabi Kristu. La daga bafunage amu milagru sigula wugirile.
0: Aba hagamu ni fariseu gule hanie gube grigia luagu Jesus. Hagie haa haputi gufati. Aba hona hasuda ago tempu lugugi ilu hadari. Aba tilarie gu Jesusu.
3: Murusi lugubi itane redero humaya. Aba menagir budu lumo le ona habalina. Halu habadina. Gama lumo madari hubadina. Datiga sinyabi lahidi linyihi badina lubai.
0: Aba ti hagume seru huriyu. Aligu dagua hamo.
5: Halio mbafunasa aliti lesi yaba ilubai nege wadairu ni. Laibu gafunasa hamo huri yu hagresi ya banya. Kami nila la ularinya guwon halu wa habadu. Gama lumo madari hubadu. La duga sinyaba ilahidi lenyi himbadina lubai.
0: Le lagumu honwe yu lida fedu ligia. Ligia di maweri gu. Lida tiwe ligia. Aba larana mu Jesusu. Aba larinya gu lau umala liherete.
3: Le magra buti, nyubi la nomo, gurala. Le afinye tinuago, lawi habadu na wima atitita ge la nigi, keitaniago ni lereru bungia.
0: La niego Jesus lau lira, luago, hala afinye rute luago, heresi biruba ila sifiri sandu. Da ligia, miabi ingili meha sifiri sandu la duga, magiri budungi lila Jesusu, laari gun sielo lido luweiri. Nyenye nuhada agigirigia, dale, hagambu bali kata ile aba haniego.
14: Inari ni luago anihala profeta le mehelubo iliabi.
0: Haniega hibiri.
4: Aniha Kristu bai.
0: Haniega hibiri.
11: Ita lubasa Galilea na baila Kristu. Tarinya hare lerenu bungi luago la duga magu baila uruwe i Davidi Kristu. Ani belengi enti baila. Fulasu memele nyengi enti lubai Davidi.
0: Aba luwaiti hafari na kukirigi ya luwaiki ya Jesus. Nyenye nuyebe abuse ruti ya hadairini uwati ni aba hadiguti. Aba hagiri bundu suda rago hatani na templu harigo hamo farisee guha habuti kufadiri. Aba hanie guhon suda rago.
5: Kawagu manugu habali.
0: Aba hanie guhon suda rago.
5: Uwa gili ni aba adimure hati keila adimure hawukurile.
0: Aba ti hanie guhon farisee guhon.
14: Igira wagu da dogiye hongo lule yedunu. Ani hifunage aba hadage wabutigu o hadage la fariseugu afinye tiyan luagu. Aha yegrigie ha, ha afala rubali wugiri ligia, ha ibidiye bubanya luliludun inyarogu wanyi.
0: Nikodemu, leyendo ba yadimu niha luma Jesus gunyo, ligia aba hadage fariseugu. Aba laniye guhon.
11: Segun waluludu, siyati wasiye diruni aba wugiri, magambu ga wamai furumie, lung wa subu diruni kala lidunu bai.
0: Aba tihaniya go lung.
14: Galilea naginye buguya. Badimu na bai lagu lufule say. Aturi habon lerenu bungiu. Basubu direba iluagu uwa gilila ni aba profeta Galilea.
0: Aba hau disungu bai habio.
8: San Juan capítulo 8.
0: Ahiti Jesusu. Aba lidi luagu ubu legiri bai oliu. Naruga binafi, aba lagiri budu templu ngu. Aba hayabi sungirige lubadu. Aba lanyunu, aba lagome sarungu arufu dahan hon. Aba ti hanu garuf da ten lur do moisesi ama farse ugu. Aba uri hadari rego agabar hai tuma. Aba hich gunu hamida gu hama gu ha nyeme. Aba hari gunu hesusu.
8: Maestro, anu ha buri to dari waguaru agabar hai tumari. Larin hare liluru do moisesi habagu hibe burinya ha. Lula chamura wagu dubu hawagu dari hovegu. Ange bugu ya kabariya gube.
0: Ariyangu bali lira lu hauchagu. Nugebu nala hichigu ni duna. Aba dilena mchu hesusu. Aba laburi hamuwaru gulau luham. Keiti hasigino aligu dagoe. Aba larana. Aba laniyangu hon.
12: Furumi uwari kihidangi ya lema figo nti. Siyo lai furumi ya tidubu tuwagu.
0: Aba ilena mchu. Aba lasigino aburi hamuwaru. Da hagambu bani lelariyangu bai. Aba hafri duga aba aba. Hagome serahama geha waina mutima hanya banyo. Jesus urgunye eredera tuma uri tuwe. Aba tlari hi tuagu aba lari hi kutu.
12: Aganya sabu ga haichi kubanya biduru. Uwa tsaniya basiya dirutibu.
0: Aba taniya gulu.
10: Uwa tiniya ba nabureme.
0: Aba tlani hi gu Jesus utu.
12: Niyao. Masiya dirunu badibu. Baiba mafigo hadigia ba.
0: Aba ya. La dimune a Jesus hon grigia aba lari hi gu.
12: Auli lampu bai ubau. Le afala rutina meibu ku bai lida luburi e biharu gulu bai larugon gale ichu ku bai ibagare
0: aba ti hariya go farise gulu
2: buguya badimun he buiti bogo me begi ti lira
0: aba lariya go Jesus ho
12: lausun aula dumun he buiti nu ogwa ge begi ti lendariya go bai au subudi nu muti halinya ge laniabi lo mahaliyo balanidi ahe huguya e binya ti hon halia ge laniabi ni halion badina la Uguya, magosa ragudun kai hasami na rubau waguna. Au, magosa ragudut ina ni aba. Ahan hamuga agosa raguda, na dugin hamuga lau uwarani. Ladaga mama ruguba au agosa ragudun. Nugu chileuna habali na lagosa ragudu baginya numa. Buruwa tilida hilurudun, lagu dala le gefeha ma biya gurige lagu aba meme kate, gebegi la le harinya gubay. Yetara linyati, au adimur habay lagu nufule isen. Nugu chileuna habali na adumar hatiginya lwagu nufule sen.
0: Aba ti harinya gulu.
11: Hagei gie bugu chi?
0: Aba laniya gu hon.
12: Ibidinya tina hon. Ni nugu chin ibidinya tiginya hon. Lu hamuga subudi humani na subudi ti hamuga ginya nugu chin hon.
0: Lida laniya gu bani Jesus ukate ile. Larufda ya templu gu. Lida flasu le nye tuba iburi gafu to laga isensu. Madagri lumuti ni aba ladaga machili gilila lidan. Aba ya lariya gu Jesus hon.
12: Au naibuga, ani halu habadin, gama luma hoi gu balida haifigon, siyati hidi lenyehi balubay nidi.
0: Aba ti hariya gu huriyo.
2: La faraguafu na salungwa, lariya gu bay, siyati hidi lenyehi balubay nidi.
0: Aba ti lariya gu Jesus hon.
12: Unabuna huguya. Ahi au yagutana inyo au. Lani ubaule huguya. Ahi au mama lani ubaule au. Ligia nani gubay hon. Luago howe gubala lida hifigon. Ladaga ahi mafinya hubay luago au la au. Howe gubalida hifigon.
0: Aba ti haniya gulu.
2: Kata buti.
0: Aba laniya gu hon.
12: Le nani gubay hon luma gebinar. Gibe ti kate lunti nani gu ni hon luma luna gusara gudun hida. Le una habali na aringa lumuti inaruni. Ani kate riko bile na gambu bilu mage leuna habalina nariye ga hon lile no ubo.
0: Gamalumu, uot gufuna dhamani luagu la ugu chili la dimune ha hon. Ligia lariye gubay hon.
12: Dame le hinyuru ni na aule liro uguri. Ligia me hasubu diuruni luagu au la au. Ani madugu na ni kata lida niri. Wedi gale la rufu tupe nugu chino. Ladiga, numa yinle au na habalina. Migrun lagi na nugu chinabugu. Ladiga adiga nani le au bilagunda rasun wata.
0: Dale lariya gubani Jesus ukate ibrile aba hafiye no saragulwa aba lariya go Jesus hon huriyo hafiye bai lwago
12: aho agunflira lau nereru yabi balu nani huma disipulu gule tima timati aba me hasub diruni inarani aba me lesefruno inarani
0: aba haniya gullo
6: ladiga bagu aburamu wagiya ani mere digitiwa idamu ne me nikaun Ida linya ti barinya gu bai logo we sefuru bala.
0: Aba lariya gu Jesus hon.
12: Ninarun hau. Lago sun la ha dugu banya figou. Le damun figou hagi. Aba idamu ni.
3: mama hata agiye titila na muna ainti aba isani hata agiye titila na muna sonwada ahun lubaiti nesefura aule bungio irahu esefuru baleti mati mati subudi nale luago la duka wagunhuma abram lausun lira busetu hafarunina la duka maha huma lule nubaibay hon au nadumrehen luago le larufutu bay nugu chino uguya adugyen le hafurin derubay luma ge hugushi
0: awa haria golo
14: abur amu wagushi bay
0: abalaniya go Jesus ho
3: lu hamuga inarani la luago lira hin huma abram adugi hamuga le la dugu bay lausun ariya ga nale la inarani le larufutu bay bunkyu no hon busetu hafarunina madugu ti meh abram ni kata libelira le meme la dugu bay hugushi lige hadugu bay
0: aba ti haria golo
15: mama te wagi basta di aba rigunye wagushi bungyu
0: aba lariya go Jesus ho
3: ahi hamoga bungyu lubai hugushi bay tin sitin na hamoga hon la diga luma ge bungyu niabi ani ana haya mama lau nani nungo niabi bungi au na habalina kawag lasi rubi gufona da humani le nariya go bay la diga mabusa ru huma hagabu ni nerero mafia hugushi bay lani gu hugui ani busentu hadugu ni lugunda kafar hati gu bay ni mafia luma ge furumi atida mari gu dunti luwai ge inarani mariya gu tigin inarani lina le lariya gu iyeni la dumri hiya ke ligabri la diga jete ani ligia lusi be iyeni ani ti au ke inarani lubai nariya gu bay mafia tu no kahita gi ga yara be larufu duni lau gafi ga una ani ti inarani lubai nariya gu bay kati wagu mafia hu bay no lelani bi bungiu agamba lumuti lereru bungiu ahi ti huguya ke mama hu bay lani bungiu ligi amaha hu bay hagambuni
0: aba ti hariya gulu
14: wanari lau wariya gulu samaria na ba lau ginya ni hilaba sifiri uri batibida
0: aba lariya go Jesus ho
3: huwa ti sifiri uri batinida lena dugu bay nichu ginya inebese lu nuguchi huguya isi ga minebe ni no malo hati ne inebese nungu lau soni hila aba aluga lumuti ni nebese ani ligi le agusere go dubai ni narun hau lagu lela adugu ti kaso lau le nubai bay mawi bay la
0: aba ti hariya go hori ulu
14: Anati gueto, choru wamali lagu ani hila sifiri uriba tibida, hilati Abrahamu, hilago profetago, ani ania gagidibu, laulela adugiti gazu laule buboi bi mowe baila, wairigu tipfunage lui wawuchi Abraham, hilati Abrahamu, hilago profetago, kata nyadibugi?
0: Aba lariego Jesus unho.
3: Ahana ichiga wairigu ni nuogwa, malabai, ahinti nuguchi le meme uwaubai harenga lwagu ligia la hubungi tebai, Ige ichi kubai uweirigu ni nuago. Uguya, ibidi ya tihon, anati au subudi tino. Ani aha na hamuga aninga luago ibidi ya la nu, jeti na hamuga ginye kei huguya. Gamalumu, subudi tino le tima tima ti ani adiga numuti le luboibe. Abrahamu, le meha hagucha, gunda ti meha laula subuduruni luago larihi bai la nuweyuri. Ani ariha lumuti aba lagunda aron.
0: Aba tihania guhuri ulu Jesusu.
2: Uwa gubaigi ni dimisa irumobau. Ani arinya gatibu luago ariha bani Abraham.
0: Aba lariya go Jesus ho.
3: Ni naran hau luago lubara gen la nyela Abraham anahi hadina meha.
0: Aba habuda hadubu lu achamro guni luago. Aba laramu dugu. Aba lafuri du templo gugi.
8: San Juan capítulo 9.
0: Lidale, las gnuba Jesus lida gen aba flasu. Aba lari hi aba uguri mari hi tilu mage lagu raho. Aba haniya gulani disipulu gulo.
2: Maestro, kasa wagu lagu raho bai uguri le mari hinga. La diga sa hafigon la gubrigo o di la diga li figon guanarigo.
0: Aba lari ego Jesus ho.
3: Mama la diga li figon. Mama gen la diga hafigon la gubrigo. La son serdu bai itara. Lu lari hinu ale li yara bai bungi adiga. Nuti wa diga ni luati gmari leon habali na lagu wejo gugili la. Gunya liligieme siame wadugani. Sonwa nahala ligibogu ubaule au le lampu bay ubau.
0: Larige lariye gune Jesus ukate ile. Aba lasu enu muarugu. Aba ladugu munusu baribarabu lau larire. Aba lahuru duni lagu lagu le manihi bay. Aba lariye gulu.
3: Bay ba achebe bigibu lida aduna le giri bay siloe. Mili la lira au na haut.
0: Aba lidi manihi tiligia. Aba la chibu ni ligibu nye. Dale la giri budu bai arihan. Hati lubesi na niku hama girigi ya hanya ha. Arihan ya bani amuri ya ha. Aba haniyago.
7: Masa ni ha lenya ha anyuru bai amuri ya ha sensu.
15: Nyenye nuariya gutia.
16: Aha, ligia.
15: Hariya gahibiri.
14: Mama ligia. Lenege.
15: Aba lariya gubugiri ligia.
13: Aha, au.
15: Aba tihaniya gullu.
11: Idalia tiariha dibulubai.
15: Aba lariya guhon.
13: Gugiri lagiri behesusu. Ligia dugu behemusu bariparemu. Aba lahuru duni luagu nagu. Aba lariya gunu. Bayi bali tanduna legiri besiloe. Aba me bachibu ni bigibu nyoi. Aba tinidi. Lasuro na chibu ni nigibu aba narihi.
15: Aba ti harinya gulu.
11: Hakegi ya vugiri ligia.
15: Lariya gahon.
13: Ibidi ya tinu haga ilan.
15: Aba ti hanungu ni ugiri leme hamanihi bayi hagibu yon fariseu. Kai ti lidala luwe yuri amera akuni ladege Jesus. Bari bari bule au bayi lari da guagdi manihi ti ligia. Aba gie haligu duni fariseu gu ugiri ligia idali ya la. Ganyara halilu bayi larihi. Aba lania go hon.
13: Aba lichu gu baribara mu logu nagu. Aba na chibu ni nigibu gwento arihadin.
15: Aba tihania gu hada ge fariseu gu.
2: Le wuguri le adigu balikata ile. Sinyati louna glela bungi yu ladiga minebenti luwe yuri emeragu nilu.
15: Haria gati hibiri.
12: Ida le ati ladagu niburi milaguru le ahinka figu ulube.
15: Aba lube itinye ila fani gu hada. Aba ya haligu duni le meha manihi be.
8: Agye buguya, ka bariye gu bilwa gu bugurile, ka isi buguya lubay lariha gu dibe.
15: Aba lariye gu?
13: Au, nariye hanye, logo aba lan profet.
15: Maate yebe fariseo gu hafiye lu logo manihi ilameha uguri ligia, ani ariha li lagu eto. Darilu haguwa nu hong laguburi. Aba haniye gu hong?
14: Ani asa hirele wago bay hariye gu lagu marihi gu bayye la luma gya laguriye hong. Idaliyati ariha lubay gu eto.
15: Aba haniya go laguburi go.
14: Subudi wa muti, lagu waru la le. Ani marihi ila dale lagu la hobi. Ibide tuwon idalien la ariha li lubai. Nika la ariha gudubali. Ali gudda hamoy. Wairi ali ganyala ti lona bulwege go.
15: Anufu da iti ariha gudubani lira. Hon laguburi go ugari ligye. Laduga ariha ganyala fariseo. Lagu sun la hafira ba. Lagu Jesusu la Kristu ba. Habugu bala titange haligili singuri. Ligi haniya go bai laguburi go.
14: Alugu da humay, waiti ali.
15: Aba iti haguwaru hori ulu ugari lemeha, manihi bai. Aba haniya go ulu.
14: Ariga bai inari ni wong ligibu ge bungyo. Subudi ti wong lwago kafigo la ugari lire.
15: Aba ti laniya go hong.
13: Ibini yeti nu ahi kafigo lubai lumu mafigo la. Lena subudi rubai, logu marinye na meha ani gwento arihati.
15: Aba ya haniya go ulu.
12: Kasa ladigi bai bau. Idale sala diga lu lariha gadnibu.
15: Aba laniya go hon.
13: Ariya ga nali hun. Mebere se guntu nau. Kati obo habuse nariya go niya hun. Odi busiye tuke hafalaru ni.
15: Aba ti hanabu ni. Aba hariya go lu.
8: Bugu ya falabu muti larufu daha ugiri ligia. Ahi wagia larufu daha Moisesi wafalaru bay. Subudi ti won lu agwadimure hala meha bungi ulu Moisesi. Ahi ile ibidiye guboy ti won halie genti la.
15: Aba ti lariya go ugiri ligia hon.
13: Niha kata ile buidi tumabay. Ibidi ya tilanu halien ge ya tilan. Ani, ariya gdala adin. Subuti tiwon logo magambo laniya buingi yo kafiko ti. Harugunya nu ahudra gubanya lun hamaha adigbali ligunda lagamba. Magambo nya hagili. Logo ni aba, ariya gdati aba grige le agura hoti marihi. Lun hamuga mama lan lumage buingi uliabi wugri le. Sienti hamuga ladigun ni kata.
15: Aba ti haniya go lun.
2: Buguya san le agura hobo y buin lao figo, busenti bubarufu da hawon.
15: Aba habugu nitida agi haligilisi. Aba lagambo Jesusu, logu buga hamani marihi itileme halare ita guagdube. Tati le, ladura guba iluma, aba lariya go lon.
14: Afinya tibulago lira ubuguri.
15: Aba lariya go buguri ligia lon.
13: Ariya go bainu kata ilan, afinya naamu galuago.
15: Aba lariya go Jesusu lon.
14: Ariya bali. Aule umo bai badimureha.
15: Aba lahu duragun ligibuge Jesus. Aba lariyago.
13: Afinya tina naburem.
15: Aba lariyago Jesusu.
14: Ni abi binyahu ubo wagun. Lunadugun iricho. Lunharihi ha marihi banya. Lumalumarihi gudanania ha ariha banya.
15: Dale lagabu bali. Hadage fariseugu ha. Nyembe yekate ile. Aba haniyago lu.
14: Bariyago nyatiye luagu marihi wama.
15: Lariyago Jesusu hon.
14: Lunhamuga marihi huma. Mafigo tunhamuga. Gamalumo kei harinya gulagu ariha huma.
3: kafi gong hadun.
17: San Juan, capítulo 11.
18: Nyanyi apa ugeri sanditi giri di Lazar. Lila na flasu le giri bei Betani. Le tagaira Maria tu mamarta to tibuga. Maria tuguya to litu Lazar le sandibe. Tuguya to eser bui bi in luagu lugu di Jesus. Aba tamabi dagudani lautidibu. Aba di honaha bia itu nuha aniga nu Jesus.
19: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
9: Da,

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Kubanya logo bwingi ula atimure haboy hayum lugugi hocho humanya lun harihini ahi sifri sandu luboy adamboy o mama lanligi lugun du builinya ubo hau profeta gu geti lawi gaburile gayarati asubudiruni le gama balin sifri sandu sun le arinya kuti logo kaila grigi le tima tima tilebi kristu bo wogu anihi sifri sandu lida ahi tilarinya kuti logo yeni la Logo minha bila Cristo boa algum que isso grigia, ua te sifri sando lida. Sifri le laga ni Cristo, ligue sifri le lida, boi grigia ligi. Agam batem logo liabi bala sifri ligi. Ani ani inhali uboa. Nira hanyo, lani gubungi uhuguya. Ganyi humanya jetinha, agi. Lugundu, gabafut mati sifri sando le hida, boi. Sugulao lani mafia sifri le hada, boi lani guboa. Ubo woguna agi, lani na ubo kate ile arufu dahaboy. Lige lebu boy, agambu ni ha aginye lani gubunye ubo. Ahi wagia, lani gubungi wagia, le subuti habu boy lu buingiyo, agamba lumuti wa. Le mama boy lani gubungiyo, mahati lagambu ni. Itara linya luboyiti, gayarati wa subutiruni sifiri lani na inaruni, lumo sifiri lani na yeni. Niduhenu, hinsiete inu, lunti hinsiye guwa wama wama guwa, lugundu luma gye buingi ulebi isi habuni. Sunle hinsi habubi lire buingi u. Ani subuti tiginye buingi ulu. Le misi habuti ibidi yegili buingi ulu. Lugundu isi yeni buingi u. Arufuda lumuti buingi u, visi yenlu lau launa hani lire ule abara guti ubo wagun, gabagari wama mga lidagi. Ani haa isi yeni bui. Mama logo wagi ala hinsi habubo ilu buingyo. Logo ligi ala hinsi habubo ingo. Aba launa hani lire ule aba nguti lu longwe. Lu lebu na meferudu na wala wafigo. Niduhe inu, hinsi yatinya nu. Ahi hinsi yediwa lubo ilu buingyo itara. Lu tiginye hinsi yego wama wama wu. Uwa gilini aba arihiti buingyo. La usun lira, ahwa hinsi yego wama wa anihi buingyo wada. Ani itara linya warufu dini visi habu sunsui na guboi lumbu ingiu. Ani haa lebu begayara la wachouru ni logo lidanya diwa la aba luma abu ingiu. Ani lidanya la ginye aba wama. Logo rula lila la ni sifri sadu wong. Wagia gwana rugu ariha wama lilire abu ingiu. Ariyaga wamoi logo lula la salbaro nuwa launa hibu ingiu bo wagun. Furume kwa rugu le afinye ruboi logo lire la abu ingiu hesusu. La bagari dunya lida buingi, ani la bagari dunya gine buingi lida. Itara linya wayabu in asubu dire luma afinyera logo insi nye wama lum buingi. Isi yani buingi, ani le abagari dunya lida isi yani la bagari dunya lida buingi, ani la bagari dunya gine buingi lida. Itara linya wayabu ilum insi nye la buingi uon le gumuti. Aba me manufute dun wama lida me lueyeru aguseruni. La diga wabagari dunya la ya ubo wogu kaisi Jesu Kristu. Nye lumuti isi ya ni uwate anufude. Buga lumuti isi ya ni tima tima ati anufude. La diga barute anufude aboi chuni. Ligia ahin hanufude luboi abangrigia uwagi lirigu linya hinsi ya ni le tima tima ati lida. Hinsi ya ti buingi uon la diga visi ya dulu frumi. Ahin ariyaga abangrigia hinsi ya ti buingi unu. Ani misinya ti libiri lun jeye ti grigia ligi. Lugundu, ahi misinya luboye libiri aba grigia lun le ariha lumuti siyamba ije hinsi ya laa buingi ulun le marini luboye. Rula li Kristu gumadi le wong le hinsi ya buti lu buingi ulun tiginye hinsi ya laa libiri lun.
2: Primera Juan, capítulo 5.
1: Sunha afinya banya logo Jesus ulan Kristu boye Age lirahu nyu banya buingiu. Ani sunha hinsi habu banya lun aba uguchi, hinsi habu banya ginye hon lirahu nyu uguchi ligi. Subuti wa muti logu dan la le, hinsi ya la buingi uon, ani adiga wa mui.

0: le lu boi boi yin si yin ama gi yin le ran hun yin buin gi yo won la de gu no le lu boi boi buin gi yo li gi ya yin si habu ni boi lu a ni me re ngu te la gu fuli ru ni wa lu gu ma di lu gu du sun le li ra boi buin gi yo ga yin lu mu ti bo a ni ru la li wa fi yin a ga yin ru ni lu gu bo won le a fi yin boi lu gu jesus la li ra boi buin gi yo li gi ra gu yin ga ya ra la ga yin ru lu gu ka te la ni na bo Yesu Kristu li ge nyumbu ibe lauduna luma hito. Mama rigu lauduna. Lauduna luma hito. Ani sifri sandu guana rigu gefenti lo kata ile. Ligi ya rufu tubali insu inaru ni won. Anya hain iru wa gefenti. Sifri sandu duna luma hito. Ani lida anya aba iru wa kata ile. Resibi wa muti le harinya gubaigirigia. Lun titima ati lubaiti. Veresi biruni le larinya kubai buingi uguana rugu logu lirau la Yesu Kristu. Le afinyati logu lirau buingi u, choru lumuti tidna lanigi logu inaru nila. Le mafinye boi, adiga lumuti buingi u kamajeti, lugundu mafinye la logu le larinya kubai buingi u logu lirau. Le larinya kubai buingi u, logu ruhali la ibagari magumu chaditi wong. Ani, lida agien la lirau liabu ibagari ligi. Le anihi bai lirau buingi uluma, anihi ginye ibagari le luma. Ahi tile uwa bai lirau buingi uluma, uwa tiginye ibagari le luma. Naburi hanyi kata ile huu, kukuya le afinye bai luago lirau buingi u, lun hasubu diruni luago gabagari huma le magumu chaditi. Hemeni kitiwa luago buingi u, lugundu subudi wa muti luago aha wala amuri hafurume kwarugu kate, kaisi ligunda, Laga ambu wadi wala. Ani itarakai wa subuti runi logo agamba lani buingi wafuri edun. Subuti wa muti ginye logo launabu badi wala. Ahi ariha aba agrigia logo ladiginya la aba libiri aba figo. Le mama lani na oveni lun tilafuri edun lun buingi. Aba lichuku buingi ibagari lun grigia ligia. Ani figo lani na oveni. Malati lulafuri edun wa lu buingi logo figo ligi. Sunguribani figo. Gama lumu, mama sun figo lun lani na baila oveni. Subuti wamuti logo grigia la le anigibali mbuingi kaisi lugu chili, maibuguti lida figo. Lugundu konugi lumuti lirau buingi. Ani sinyati ladugu mafia ni kata lun. Subuti wamuti logo lani guwama buingi. Logo labu genyanu la lubafu mafia sun a lani gubanya ubo. Subuti wamuti ginye logo, Nyimbu halila lirau buingi ubo wagun. Ani ruha lila gufura anda uon. Luwa subudiru ni buingi le tima tima. Wabagari dunya le tima tima ti lida aba luma buingi. Kaisi lida yendi wala aba luma lirau. Le Yesu Kristu boy. Lige buingi boy le tima tima. Ligi eginye ibagari boy le magumu chadit. Nirahu yunu mafala rahumanya buingi goha iye nitinya itarala.
1: Tibia maligara da apostolo Juan.
0: Aule tabu tiligilisi, naburi hanyogara da tobun nitu. Tola noa diribon buingi, lun lani gubon ta. Luma hon birahunyu. Hinsi etu nu le tima timat. Ani mamarugu nu. Hon ginye sun haa afalo rubalin Kristu. Hinsi etu ginye hon sarago. Hinsi etu won laduga inaru nile tida bai wanigi. Ani le lumbo iwama baila sunata binilo buingi uguchili lumo wabure me Yesu Kristu le liro uguchili ruha maimi areini agute me habu luma hadarangi lun hun lida inaru ni luma isi habuni onwe bunugunda lau nadari run hadagen birahunyu abagari da segun inaru ni itara kaisi lariangun waguchi buingi un lun wabagari dun gweton te nitu Ayumara guwatu na buu lun insi ya guwa wama wamagu. Mama gumadi iseri le. Naburu habai buu ligia meme le wama bai luma gefurumi ya tida. Mini la isi ya ni lun wabagari du segun lugumadi buingi. Ani lugumadi buingi yu lu wabagari du lida isi ya ni kaisi wagambu ni luma gefurumi ya tida. Ayahe insarago ege hatia ubo wogo. Ama finye bwenye logo kaila grigia tima tima ti liabu in Yesu Kristu bo wagun. Le itara bwe, ligie leje bwe. le laga ni bui Cristo. Koni ku huma Hawaii, loi heferi diruni le ni bui bui hun lida agen huwa digmari logu Cristo. Recipe huma ime afayerua ha da yerugu bui. Furume guarugu le adira iruti ani merede ti lida larufu da ha Cristo. Uwa ti buingi uluma. Ahe ti le eredo ti lau larufu da ha Cristo. Ani hei buingi u ugu chili luma. Luma buingi u irahu. Ahen achili raba angrige humo, mama lau arufu dahani le meresi bira humoi ubi. Mabusuru hukuye melu, lugundu le abusuru tilu gada lumuti ginye uriba ni le ladigubi. Anihi sarau kate ilunti nariyangu ni hun, gama lumu mabuse runti na abiruhu gunani hun. Agura batina nidi arihu, lun na yanwa huma, lun lagufuliru wagunda. Mabu igahanya tirahanyu bamule luwabu, toa ginye lanuwa dirubo buingiyo, itarala.
1: Turuwali garada apostolu huan.
0: Aule tabu tiligilisi, naburu hanyu garada tobu, numada gayu, le hinsi ya bainu le gumuti. Numada hinsi ya tinu na yumura gulu buingiyo, lubuidu la lidi sunkate ibu. Lunginye magadi ya ba itara kaisi buidu la lidi ibu lida baibu gun luma Kristo. Onwe bu nagundaru dale hayabu imboi hada agen waduhenyo loe igen Hesu Kristo ariaga nu logo babagari doya la uwara gwa luma inaruni. Uwa tiamu kate agundara guagudutina kaisi dale nagambu logo habagari dunya la nirahunyu uwara gwa luma inaruni. Numada hinsi yati nu buiti bauseru lida servi duni le badugubai hon waduhenyo loegen Hesu Kristo. Hon ti maha lila na amu vlasu. Abangda guatinya ligibu gen adamuri ni leja abay logo bisin habu hon. Adiga bay flesi le nu, idera gobanya lau le emege rubay. Luhasigiru ni hawayesun lida aba igaburi le auti lagunda raboingyo. Furitinya luheseri vidun lu Kristo meresi birutinya nikata hamake ha ibide habu manya luboingyo. Lige lunti lubay veteni run hon lun vitere guninya leda la purichi honnua inaani. Aburu hati na hameha abagara da hon tila na ligilisi. Mahati diotu refesi lidi laule waboibwe lugundu businti abuti lansuada. Ahana lubaiti nyundu nereruba lun luagu le la digibwe. Adagwa timaraswa lugu luma yeni wawagu. Bogu din lui lira, meresi birun lumutinya waduhenyu haa achiluruti. Ani mahaligia luheresi biruni ya amu. Haeresi birutinya, abalabugu niya lida agen adamurini le tani ligilis. Numada hinsi etu nu. Mafala reboi hempulu uribati le. Adiga wamoi le buidubai. Le adiga ti buiti lani kubuingiu. Ahi le adiga ti uribati ibidi ngili buingiu lumu. Buiti hadumure hasungu bai logu Demetriu, ani inaru ni logu buidu la ligaburi. Gefenti wa ginye logu kate ile, ani subudi umuti logu inaru ni la le warinyagu bai. Gibeti yebe lunti na rinyagu nibu, gama lumu, mabuse runti na abiri harugu nani, lugundu agurabatina narihi nibu madise, abameti wayanuha. Bumala darangi ilo, mabu igahanya umadagu jana bu. Ruboi mabu igunlu ka aba hadage wa madagu haa nyeibanya.
1: Kata ileburi larufu duboi bungiu luhuan. Kapitulu aba. Anihabri kata ile larufu duboi bungiu lu Hesu Kristu. Lula subu delegaduni hon lanigu kata ileburi lumbo ila susire du madise. Subudi gadalali Hesu Kristu kata ile luhuan, le lubui, laulouna hanilani angeli lumun, lularufu dunilu. Ariye gadalali huan inarini, lausun le larihubui, anigefeti luagu lugano te bungiu, le meme la choru rubui Hesu Kristu. Flese iwatinya ha alihati, hama ha agambuti laliho uganu le eresi birubui lumage bungiu, adiga hage gasu lau kata ile, buruwanyu bui ya, ladiga jarafa lidan lula suseredun.
2: Au huang, na burha yin hong tila na sede ligili isto asia mo. Resibi huma areini, luma danangi le luma ge bungi le vinwa abai, luma ge lubara ge lagume serunda. Vinwa ligia gwento ani le lubai liabi, luma gien hama gien sedu sifirigu ha ligibu ge banya lala na laruhi. Luma luma gien Jesu Kristu ge fendi le gumfuli bay, le frumia bay asar utilida ge oweni ani gabafuli gia hawagu uruigu ha ubowa gu banya. Hise tu walu Kristu ani chibala adua lida ge wafigo laulita. Aduga ladua urue gume luma fadiri gume luwe seri yudu lulubungi yudu. Le meme lugu chibay. Ruwa lau weiri guni luma ubafu ulu lusunda itarala. Anita Kristu duweri yudu. Harigu bay sungurigi. Ibni gie haafa rubali. Hayahu ba sungurigi hau bowa gubaya luwagu. Itara luba.
3: Au alfa bay luma omega. Laguma sehaluma laguma chagule sungkate. Tinya la ino bungi le sunti kapafu. Le mima bay luma ge lupare ge laguma selonda. Mima ligi ye gwento ani le nube liami.
2: Au huwa hidu heluegi Jesu Kristu kafarat na huma lida larue habungi. Sufri hadina uwa rahuma luago Kristu. Resibi hadina gine gurasu lumagi. Redi na dairua luago buhu legiri bi Patmos luegi na puri cheni leneno bungi le lachoru rubai Jesu Kristu. Luago aba veju dimasu aba neredenu labu gine lubafu sifiri sandu. Aba nagabu aba umala li reinti na naga gine kai tumala li fidu. Laniga umala li ligia nu.
3: Aburga bai sun le barihu bai. Aba me bonga hanu kara da tugu ya hong tila na sedu li gili si talobo bon asi. Efeso, Esmirna, Pergamo, Tiatira, Sardisi, Filadelfia, Tumalodisea.
2: Aba nagara ragulu nanihi kala dimuri ha bainu. Aba nanihi sedu lebu sanu del gol. La badna wa sedu lebu sanu del ligia. Aba nanihi ama kamaha muga wagiri tau ama dagu uchilutu luagun lugudi. Luma aba beli ti golu ya rafalu lanigu. Haruti lidibiri kai liyo mudu, kai nieve. Itara liya lagu, kai watu gemeti. Miriti lugudi kai bronze le iri chawaguali. Le dawali lido regi. Reinti lumala li kai li rein leibugu duno wairiti. Nyeya nusedu waruguma lida lohobu le lomere. Nyeya waba efei gagiritu binya watamana. Afri dutu liyumu lugugin. Amiri heti ligibu kai weyu da le lasidu lausun lere. Dana rehi bali aba nabun halubadu lugudi kama hiladi. Gama lumu aba laguru na lau luha bule lowen aba lariye guno.
3: Manuhu te dagu waba au furumi ya tibay au wabumu honi. Ani le wima bay hilat na meha gama lumu mwenton wima atna lusunda. Ani iligeli owe ni numa luma ligeli fulaso le nyeha bay hilagwanyo. Abur ha bay lubay ti le barihu bay le gweto bay luma le lumbay lasusiradon. Anihal, hanichi ubi sedu warugu mahabarihu manyalita anu ule nowene, luma sedu lebu sanunde lugolo. Sedu warugu mahabia, sedu tani ligilisi angheliu, sedu ti lebu sanunde lu, habia sedu ligilisi.
4: Apocalipsis, capítulo 2.
3: Boburga lu angheli letina biligilis to Efeso bo, maniaga meho, itera lia naniago, aule hau bi sedu warugu malinda anu ule nowene, Leginya ibu gubai labat na wa sedu lebu sanu delu lebol. Subudin muti son leha dugu bai. Subudin muti le dere huwati mari luma hagurasa. Ani subudin muti luagu sinyala hafa unya hauriba bai. Subudin muti luagu hausha kwa huma ya laha aniya gubai luagu apostol kwa hama. Ani mama apostol kwa hagi. Ani darihu mali luagu ye hama. Gagura suhadu. Ani supri huwia saragu liu na huwati mari nuagu. Magucha luga huwagu. Lausun lira. Ani ngaba kate hadiga magunda atina lau. Maweni halinisi huu kemi ya furumi, ligia lubaiti, harita wa huma ida hii ya laa meha, ani asakri ya huma, adika humei kati le meha adiku bi furumi. Ahi madiku huma itara, nidi ba huwagu fureze, aba menagidaru ni lebu hisangu delu lidage hulubara, ahi kubeli wa hasanstra hikabu. Lausun lira, lagu nye hufule se iliere wa kati lebu harutu bai Nikolaita buhun, luma buri kati le adiku bai, legi ya iere kubainu.
5: Le garike iri kubai lula gambu, Agamba lele larinya gubai sifiri sandu hon tila na buri ligilis.
3: Aganyi lutinya, nega gitubanya lida ya titi buwebe to lani na ibagari to lufula surugu bombungi. Baburi haluangi lile titabe ligilis to esumiru na bong, banya game hon, itra lia narinya gong, au lefurumi ya tilu mele gumo honi, leme ya owe bai anibiva anjali, subudi numuti ha sufiri non luma hubudeme, lausun lina lali nare kate risi huma. Subudi numuti gine luagu adimre ya hama haariye mumaya luagu kuriyu hama unuibati huwagu. Mama amo kate hagiya luidi gelandi gu hama mafia. Manute da huma luile lube ha sufiru ni. Ladara guba mafia fiyo hada gine furisi rugun lun loucha ugunu hafinya sun huwe. Ani ha sufiru luba saragu luagu tisi wei. Gumfli huma numa dari home, aba menichi muni ibagri magumu cha titi home, hafai ruahame.
5: Le garika iru gubai lula gambu, agamba lele larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
3: Haganyi rutinya, masu viu banyalida angelibia ma oweli. Baburu haluanga lile tida ame ligilis to perga mubon. Baringa mehon, ita lalina nariyagun, aule gama baru efeito gagilibon, to piango bon amana. Subuti nungu tini elwa ulida la fulahu la yin lubei lala na larui ha mafia haganawe. Ane lau su lira, numa meme nyedun. Migu humagili hafia nuago, ni ibi nilida le la farube antipasi lege febe buiti nuago lida fulahu la yin lubei. La yin lubei laguma di ha mafia. Gama lumo, ani buri kate gadega magunta tina lau. La wanyani la fiyo grigia, huma yara pergamo, hama banya higiru ni kate leme halaru ta bibalamu. Le ichi gubei dumuri, nubalaku, Lulafigo guduni Israel na lao heidi eibi nile adagara guduwa ti honguwario. Luma luhabagre do lida ahoruhani. Anya ingini hamaba inhibiru ni kati lebdu li haruda wa Nikolaita guguma nye. Ligie lupaiti asake ya huma ahi madudu huma iter nidu bahu wago madise. Aba menagainta guhama gurigi hadugu balibu li kati ile tawe fein to afru domo ni imbulu mginye.
5: Lega rige iru gubai lula gambu. Agamba lele larinya gubai sifiri sandu hon tila na buri ligilis.
3: Le aganyi utu, neyo tutu balida ge manale aramu duwa nyubai lono. Aba menichi hon aba dugu na ruti lono lau aba iri iseri buruwa nyuluago. Le ibiti ya tini kaa hon luwedi ge lono le eresi biobale. Baburi haluanga lile tina biligilis toti ya tirabon. Baniga mehon, itra lia nariyagon au le lirau kungiyo le itra bi agu kei watu ge meti. Le adi luguti kei bronze le iri chawaguwale. Subuti numuti sunle hadugu bai, subuti numuti hinsi hapo, hafinye, esere kitu nlau hagura su, subuti numuti hinye lau hadugu ya la kate buiti huwento loi meha furumi. Kamalumo, ani haba kate hadiga magunda atina lau. Agambu nuhesa wili to ariyo kukun lau profeta ta animama ni. Luteyedu ni grigia, lau taruta ahonani gulu haganao nida ahoruhani, luma luhengi egi ni lea dagara uduwa ti hong wariyo. Ruhat na datu lu tasansiru ni tigabe, Maha giru tigiru ni tahoruma. Ni nari hao, lagu naguri gudaru la gabana rumo, afara wanayi metirangi ni ama haa gabara hapanya tumo. Nona haba sufri ni hawagu, ahi guberi gihigiri hadagu ni kate leburi tadagube. Italaluga tasubdiru ni suni girisi, lagu subudi nani lebe aritagu ni lumatebe anigi. Aba nga nafairu ni kala aba hitage segun lela dugube. Ahibi hati akira banya, ama fala rumpali ya rumu tahanili giya, Machili ni yegi asubu dirile umbi haguara nilunu yage kate ilani mafia. Nichu batinagi ya ama nunguni hawaku. Goni humele humati dari niyabi. Agani nutia, adika meme hamime le nabusa rube la dugun dari lumo lebeha. Nichu kubo ubafu hon luagu guri nechana. Itrake lichi guni nungu chibungi ubafu no. Aba mehaguma diru ni nechani guri lau badu lani na guma diganile lauti gurabu. Aba mehamuri kutaguni kesi sauti ya rule lauti muo. Nishi kubongi ya warugu matolani na binafi hong.
5: Le garika iru gubai lula gambu, agamba lele larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
4: Apocalipsis capítulo 3.
3: Baburi haluanga lile tita me ligilis to saro disipon. Baninga kame hong, itra lia narinya go, aule hao bilani bongi sedu sifiri go hama sedu warugu. Subuti nmonti son leha tigu bai. Subuti numuti lau hilang hingga la lau sung arinya aku ala lagu miba huma. Aga kutua huma, rukuma eri lupri katele aniha gua bayi lubar ke longe. Hari kan nali lau aku muwa nala leh hadir bayi ligi buge nungungi te. Hari ta gua huma lubai tele aru dau bayi hong. Fala huma asakri ha hubu ya me. An huma aga kutun, nit bahu aku kei liya bi apa hiu eri tulipi di ongkor hong. Lau sung lira, anya fiu kiri di haga na gonyi saru disi. Amada se gua huma giru hatau rukum. Hagia, hebu kubanuma tau dagu utharutu ladiga duuti hon. Agani nutia, adaga kubadagu harutu. Ani magidaru nubai hiri titange libro tolani na ibagari magumu chaliti. Aru darugu nubanya keisi nani uligibuge nungu chibungi yeluma hagibuge lani angheli.
5: Le gariga iru gutilula gambu, agamba lele larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
3: Baburi halu angheli le titame ligilis to Philadelphia bon, baniya game hon. Itra lia nariya gu. Aule sandu bai, legia inara ni bai, legama bani ligele uruwa itabi, le uwa bai ni aba gayara ti ladoru ni le ladaru bai, ni ladaru ni le ladoru bai, subuti numuti sun le hadiru bai, Rua de napa apenas da rainha Higibugia, le lasse a uniaba a dor, da tiga lau son lou a la here, a tiga a tangaço lau no gumati, a ningum flito no numa. Na tiga balu hayabi lani com mafi haye banha, harinha com banha logo curi mamá, a nimbabaga de turdinha, que se lani com gumbia. Aba mena o toro qual de ninha Higibugia luma subiturune logo com ela no mutinha banha, e se atendo. A eita com mal no uma de luga gura su mamá. Y ganaré tu patrón no puede, lo es litani ocho vagones en el nube y abi, lo hago su opo, los ocho vagones en soja opo o cobay. Matisa peña abi, agda ha homil le huma pe, ualamo ga abay ruti hiridi huay. Agani rutiña, ni si kumanya kei wakabu tita luma no bungite, ani mafru su tigi aya men nyingi, abe manaburu de ni lili no bungite hawago. Loma lili no buru wete no bungite, le iseri Jerusalén le nibi be cielo de luma ge no bungite. Naburu do bay nye iseri nili hawago.
5: Le gariga irugutilu la gambu, a gamba leile la rinya gubay sifiri sandu tuburi ligilis.
3: Babur haluang helile tida bay ligilis to lao di se abon. Bariya game hon, itra liya na rinya gong au ge fenti bumfuliti ani inaru niti. Le ita hakiye bay liyabi sun kati le la dugubi bungi. Subudin muti son leha dugubay. Subudin muti lao madili huma ani maso hibay. Tili gubay hadun hamuga wa sugubay hadun la. Kamalumo, e bashar gubay, madilitun, masu huguya, never habadun ni yumlu gugiye. Ariya gatun lagu risi huma, lagu bitu la dan hon, lagu namegir huma ni kata, ani marihi humuti lagu fugiabu gu huma, gudemetu, marihi tu, surusu huguya. Ize nichi gubay dimuri hon lung hagayin ha golu le afin howa li lagu watu gemeti numagi. Lu risi huma le tima timati, lung in hagayin ha dagu harutu numa, lung hadore gun lagu hasurusu ha. Lo ara ne lo hijo ni le don hago lo harihi. Ebe che no muti ha hise bayano lau idere, arbu da hao hon. Lo ti lo bai ti seri huma, asate hubia me. Ana ha bena bu, na guwa hanyo. Le agambu ti no malale, abalataro ni bena nuba, ne belo ruba lumo, aba menegi luma, hau ligia me numa. Agani lo tinya, nichi ko bubara hon numa gua lago lala na narui ha. Itra gai nagani ron, aba nanyoro luma nubu ti lago lala.
5: Le gariga iruguti lula gambu, a gamba leile la rinya gubay sifiri sandu tuburi ligilis.
4: Apocalipsis capítulo 4.
2: La rinya sukata ile, abandarihi aba bena darago cielo. Le abiti umala li le itere bay kei tumala li fidu, le buga adimu le abay nu, aba la rinya gono.
3: Waliba nyahu, narago dali kate ile buri lubi la susre don, la rinya buri lebo.
2: Lida ora ligia, abandarihi denu labu gelo bafu sifiri sandu. Abandarihi aba lala narui hani siyelu ani aniha somu grigi anyu luago. Itralinya kamaba dubu miriti le hasipu o koru nalina. Nyenyo aba heremuru geye gulau halaligia. Amiri hetukei aba dubu le esmeralda. Geye gulau lala urua iligia. Arihe etna wei gadri lala narui hani. Nyenya nuwei gadri wei ayamutu nyu luago. Tau hadura gun harutu luma ridi golu habulu. Luigen lala urua iligia. Afri ya tilabiri haniga luma wayuhuru. Nyenye isedi lampu durungu ligibugi. Hagia sedi lani bungi usifili. Nyenye ginye aba kate ligibugi halegu kama hamuga aba barana le lauti bidiriyo harungu ungati. Lamida wa, giyegu walau lala narui hani, nyenye unigadri kata ya gabagaritia, bui lau ago, dandu hagibugi ki hanagagi. Lefurumi ya tihadage, itaraliye kei aba liyu. Lehabia ma, itar kei aba baga su ugiri. Leheruwa, itaralia ligibu kei hagibu grigi. Lehagadiru, itaralia kei aba agila ahama hati. Gadiru gubay hagia, sisi ngarina iluagu kara aba hada agi. Buihanya lau agu hawagu. Dandu bogu digine kei muna digi habiti. Weyo guari abu hau agu waraha.
6: Sandu, sandu, sandu. Wabure mebungyo le sunti gabafu. Le vima bei lumage lubarage furubi metidang. Vima ligia weto anile lupe liabi.
2: Sagita hichugu kata ya gabagariti haa uweiri guni inebesi lumetengiru ni lule nyube luagu lala narui hani le gabagari bai lunsunda. Aba hahu duragun wen gadiri wenye ya mutu hagia ligibugi. Aba harufu duni hisi habu lubungi le gabagari bai lunsunda. Aba hichugu ni haridi ligibugi. Aba hakuwa raha harinya ga.
6: Wabure me wabungite. Garicha tibu lumu peresi biruni uweiriguni inebese lumu mabafu. Laduga buhuya adugi bali sunkate. Lau buhunda baduge. Lau ginye buhunda anihi lubei sunle anihi bei.
4: Apocalipsis capítulo 5.
2: Abat nari hi aba libur hobur yu mutu lida luhobu le longwere le nyubu ilu agu lala narui hani. Abur hawa tu libur tugi ya turaga irugugi ya luma tigibu agugi. Daruwa tu lau sedu seyo. Aba nari hi aba angeli gabafuti. Ali gudaha lau umala li reinti larinyaga.
7: Kata tina bo ilu ladaru no libur luma lula heri tu niti seyo.
2: Uwat ni aba garichati lula daru no libur tugi. Ni ibini lu lani hi tuagu. Ni sielu, ni muarugu, ni lapuge mua. Aba na yahun saragu. Latika wala ni aba. Gaduna ti lula taharu no libru tuguya. Ni lula lianu. Aba ti lariye gu aba hata ge wenya ya mutu no.
8: Hebeba yahun. Latika ganyi ngalilinyu. Lelita giebe lani kuda tribu. Luganyara lala daru no libru luma lula heiri dunin sedu tiseyu.
2: Lamida wati lala narui hani. Hama gadri kata ya gabagari tihagia. Hama wenya ya mutu hagia. Aba nani hi aba mudu rara. Kamahamuga afaruali, sedi ligachu, sedi lagu, agu buriligia, lani bungi sedi sifiri guha, ona hobanya, lidon sumubo. Nyimbiti mudu ligia, abalanigu no liburu tuguya luha burugunye, le nyumbu iluagu lala narui hani. Tale larigutuba no liburu, aba hahu duragun, gadri kata ya gabagari tihagia, hama wei gadri wenya ya mutu hagia ligibugi. Nyenyo aba aripa, luma kada aba hada agi wenya ya mutu hagia. Duma aba kopu le golu buin lau kupali. Le meme hafuri idu lumutu niya bungi. Aba ti heremu hani uremu iseri le.
9: Garisha tibulu banugu no liburu lu bahari duni tisenyu. Ladiga ruwa tibukaisa adaga ragaduni. Ani ganyi bugia grige lau bita lu bungiyu. Grige lidage sun rasa, sun yanyi, fulasu luma nechani. Adiga banya uruwa igume, luma fadiri igume, lu hesarewe du luwa bungiyu te, luma lu hagoma diha ubowu wabu.
2: Aba ya narihi, aba nagabu ni hamala li saragu angheli kwa geyegu lau lala narui hani luma geyegu hau kata ya gabagari kia hagia. Hama wenya ya mutu hagia. Nyenya numinyo angheli kia. Hania ga lau umala li hereti.
10: Jumu tibafu luma irisi ni chua u luma eri. Mwene wene luma inebese luma ya taigu hani lumu kule hafa rube.
2: Agaba numuti ginye harinya guni sun kata ili ladugu baibungi usiela. Le mua rugubai, le labuge baimua. Luma le barana habu, luma sunkate le lida baibu.
10: Luma la tengi buni, nebesi, uidi buni, luma ubafu, yule nyumbu ilo ulala na hui ni, luma lumu dumu usula.
2: Aba haria gugadri kata ya gabagri tia hagia.
11: Itara lava.
2: Aba hahu duragu wei gadri wei ya mutu hagia, aba hichu uweidi guni lu.
4: Apocalipsis, capítulo 6.
2: Abat narihi dale la heiri dubali mudu frumieti lidage sedu seyu ligia aba na gambu lania gu aba hadage katanya gabagri tihagia lau aba umalali kama lumalali wayuhuru
11: igama
2: aba narihi aba gabayu haruti nyenyo aba tebu gimara luha burugu le warinyo bailuagu ruoti aba ridilo aba lafri doganya ireina lumalu laganya iru da la heiri dubali mudu libiema seyu aba na gambu lania gu hapiema katanya gabagri tihagia
11: Igaba.
2: Aba lafridu, aba gabayu funati. Aba lichuguna ubafu ulole warimba ilogu gabayu ligi ya lu la gidaru ni daragi le ubo ugu. Lumalu lafara guagudu ni ya uguri ya hama kwa hilagu. Aba tichugun aba onwebu efei lu. Da la heiri dumba li mudu liru aseyu, aba nagabu laniagu hauru wakata ya gabagari tihagia.
11: Igaba.
2: Aba narihi aba gabayu uriki. Nyenye aba balansu luha burugu le warimba ilogu. Aba nagabu lani kwa aba umala lihamida wage kata ya gabagri tihagia.
5: Nyari gila liburu triku, luagu lebegi aba weyu wadaguma. Sisi liburu sewada ligia meme ebegi. Gama lumo, goni gibaiga raba tuma diwa imbaidu.
2: Da la heiri dumba limudu, ligadiru seyu, aba nagabu lani kwa hagadiru kata ya gabagri tihagia.
11: Higama.
2: Aba nani aba gabayu amari, owe ni liri baile warinyo bailuagu. Liabi habara hila ya lari hilari. Aba libihi ubafu lagu ligadri munusu lidage ubu ulu lafaraha lau uribu, lau ilama, lau sandi, luma hawa nima aluguhandari meti ya hau bogo kumaya. Da la heiri duma numudu tisengi seyo, aba narihi nuhawani haa afara wagume luegi hapuri chanile nenu bungi. Luma lagu hagumfu linu luma Yesu Kristo, labu ginyanu latari, haniega lagu mala lihereti.
12: Waburi mesuntiga bafa. Darisa ida me baguse regedanya nile da kubo, ida mesa bafoye regedanya lagu hafara guniwa hilagu boi.
2: Aba habihi idagu harutu, abalarinya wagu hon lu hemera agu meme lagu murusuda dari hosteru habri gulida eseri widun nilu kristu ha lu ginya banya hafar wagu nyoke hugu didale nari hibe abalaheiri duni mudu lisisi sei abaladagaru ha baume buhara bakanali abalauri duweyu kei dugu utani na lutu abalafu na du hati kama hitu Aba heigo dorugu maha sielo boi mua rugu kei taburu haigo tuige didi budan lahi gishunu garabali. Aba lagumu chagu sielo kei aba garada dale tubura wago. Aba ladinyo nagu sungu ubu luma ubo hulida ge lubara. Aba haramu dogu luru ite gubo hulida huyu luma buri labad na guadubu le luagu boi wudu. Uwara hama gumadi matia. Habu di gusuda aragu, risi tia, gabafu tia, idamuni, hama mama idamuni. Haria gati lu ubu luma lu dubu.
4: Apocalipsis capítulo 8.
2: Da la heri do malimudun li sedu seyu le toku bei liburu abanyela manigu o cielo kei buri luagu di mior. Abandani ne sedu angeligu harara bei ligib ge bungi. Aba tichuku niwa sedu fidu hon. Lari gen, aba eliabi aba angeli, aba larana muligibu gen lataru nyenye, aba alaga ikupali golu luhabu. Aba lichuku burubu nukupali lun, luna dakara giduni uwara luma hafuri yegi sun haa lani gubungi uligibogu lataru golu le ligibu gebe ilala bungi. Aba lamuda inu lugumale likupali ligia uwara luma hafuri yegi lumutu niya bungi uluhabu rugungi angeli lun ligibu gen bungi. Aba tilanugu ni angeli ligia alaga ikupali, Aba la buincha gudu ni lau lenyegura watu lida ge watu gemeti le luagu bai latari. Aba la churi ni ubo wagu. Aba la gabu wa yuhuru arenchu ni labiri haniga lumaba haraba ganali. Aba tiharasa ro sedu angeli guha tauba ya sedu fidu lu himiru. Aba liwiri nufurumeti angeli li fidu. Aba la sari ragu lubara huye le deregu wati numa watu gemeti la ugie hita. Aba la chakaruni wa ubo wagu. Aba lagu dun liru wa murusu lida ge ubo. Luma liru wa munu solida geburi tidi buwewe luma hidu. Aba liwi ni luhabia maangeli lifidu. Aba la chakaruni wa aba kati kama hamuga aba onwe buubu durungu wati barana ho. Aba la sali rago liru wa munu solida ge barana hita. Hilagu wate sung udru halida ba ya barana le asali rago bailu hita ime. Geringu watuginye sung ugune ito nyeibu lida barana ligi. Aba liwi ni luhuru wa angeli lifidu. Aba teigu wadu aba onwe bu warugu masiyelu ge. Durungu ke aba tochi. Taburi haluagun luruwa murusu lida ge duna luma lisensei duna. Igifi diribe warugu matugia. Aba la gifi dun luruwa murusu lida ge duna. Aba hove gu saragu grigia la daga li gifi duna ligia. Aba limirunu li hagadiru angeli lifidu. Aba la gurincha gu luruwa murusu lida ge libiri wei. Lau sunghati hama warugu. Leobo le agurincha gubai hawagu aba la buri gadu. Manugu gadu tiwei wagu ni ariyebu. Lari gi aba narihi aba agila hama la mida ago sielu. Aria gane ligia lau umala li heredi.
13: Fungi abu meha agano banya ubowa. Tamele lagambu tumala li fidu to lumbu. Hiviru nuha hibiri urwa angeli.
4: Apocalipsis capítulo 9.
2: Aba liviru nuha segu angeli li fidu. Aba narihi aba waruguma eikwodu tu sielu genu muwarugu. Aba lichugun ligela infusu le mebe heba itu. Aba tadaru nifusu ligia. Aba lafuri du gumula linye igi kamalida gi aba onwebu regi igi. Aba laburi gadakidu ni gumula ligia weyu luma garabali. Aba achila chagagaru lida ge gumula ligia. Aba haha mahani sungu bo. Aba habihi chagagaru hagia ubafu libe habafu agu. Aba larinya wagu honu madugu hama uribani lu hiduru le ubo wagubayu. Ni nuburi nadu. Ni nu tidi buwewe loidi ge hon gurigia ha uwa bai lisei ni bugi u herebele. Gama lu maumaha wati lu hafara guni ya chagagaru hagi gurigia. Loidi ge lu hasa ni gurigia luagu saingi hati. Itali liati ligari hasa kai hasa agur. Lida meburi wei ligia halu habai gurigia oweni. Gama lu maumadari habai. Buse haki yepe howe gu gama lu maum la dise duba oweni hawai. Chagagaru hagia henege gabayu ha arayansi nyubaya luba uribu. Nyenye aba kata ihabulugu kama hamuga aba ridi le gol. Italinya hagibu kei hagibu grigi. Italinya hadiburi kei hadiburi urinya. Liabi hari kei hari linyu. Darugu linya habulugu lau aba kata kama grab. Itra le la muri haruna ke tamuri saragu kar to how to gabayu dale teiba guri burugo gali tia ke hali aguru le gagiri nyenye ubafu lagu hali no adunga uri bani ho guri ge lagu seng hat nyenye aba habuti chakagaru hagia le angeli le lani fusu le mebehebe abdo muliri be angeli ligia lida ebreo lida griego apolion o agrichagut suga frumeti la misel mege gili biam aba limiri no hasisi angeli lifidu aba nagabu aba umala li lida ge gadri larige le tar golu le ligibu ge bai bungi aba larinye go umala li ligia lu hasisi angeli le taubai fidu
7: farara banya gadri angeli buha gira yungonya laru omi muduna le eufratas
2: aba hafara gaduni wa gadri angeli guhagia lu hafara gu aba hada ge kada uro grige hilagubi ladiga araseruwa yuluba aura ligia weyu ligia hati ligia luma irumu ligia aba na gambo ni atri enula hasudara ni guha hawagutia gabayo bia sanya numiyun itarele ligaburi hayawa dagu gabayo hagia hamaha waniba ya hawagu no nyeye aba gate haniku wagufunati likolo dinguti luma amariyo itaralia hachigu gabayo hagia kei hachigu linyo afri yeti watu gemeti gumuleli luma sufuru hayumulu gugie aba lafara kunia uru wa uriba nile afri dubai hayumulu gugie gabayo hagia aba hata kikada uru wa grige hilagubi uru wa uriba niligia watu gemeti gumuleli luma sufuru hayumulu gugie gabayo hagia habafu luma luagu hali itaralia hali kama hewe gachigutia laugie haduga uriba ni Hahibiri grigi ha mowe gubanya lau uribani ligia migiru meme hamuti hadugu ni kate leburi meha hadugu be. Migiru hama iha hudurugu hon sifiri guribatia luma hon guwariwa ha lautia golu, plata, bronze, dubu, wewe, hasiati harihi, ni hagabu, ni heibugu. Masakri ya hagia luagu hafara ha, habinya na ha, hahoru ha, luma hiveru ha.
4: Apocalipsis capítulo 11
2: Abati lichuguni wa aba maburu nu lenege aba wewele amisura gule aba lariye kubungi unu
12: Seraba amisura mundi templo bungi unu luma latara abau dabanyame atri ya nula ahuduro hudu unu gama lumu mamisura abai kuriru le bongu dibui tibiti templo ledega derege wani hongibe tukungi ute Halubo nye hagoi chaguni uburu gule sanboi Lagu biya vengi ya hati Aba menona habiya gefetia Taudogu ususutu Luhapulichi ya nihu ganu luma gebungiu Lagu nidu biya saa uru wa vembele Biya gefetia hagoya Hagega ya wabali biya tidu bewewe to olivu Luma biya lebu sanude lule ligiu gebe bungiu Lela bule mesumu bo Ahengi abuse luti la tidu uribati hon Higi regituba watu gemeti hayumu loge Aba menhago dunia haga niyo Sunsun na buboy, itara ti lobe ba furumi guari ko debu seti la dugu buri ba tihun. Gabafu ti yake feti yake guya, luhadolo ni siyo, lumamu yula kuya, sunda anina na bugi u adi mo le hayu lugi. Gabafu ti yake niye, luhadugu ni tu na hitume, lugi niye kasukuri regudu ni kubo, lausun uye ni buri bani, sagu gabu seru. Dalam megumu hamali, hawadi bali, Lagendo guba anima lule afri duboy lida gefusu le mebe oboy hama aba mehefere de nuribu aba me lafaro niya hilaguboy aba meherede ruruwagu dida lemeri umbebu uburu gule Jerusalem le nyiluboy ladara waguwa Jesusu lagu gurua flashu memele kama suruma luma ehik aba mehkariye gumiye gerigia halida geti esun flashu sun rasa sun ingenye luma nechani Lagu uru wa meyu timi, animigi rubanya luhabu nu. Aba mehagunda ragoha ubogu gubanya, lau hawegu, darine luhedewe mukata ihamagwa, lehagunda. Ladiga sufuri guda hamuti ya, meha biya profeta guhagi.
2: Kamalumu, lari ya uru wa meyu timi iligia, aba lagu yu guagudu niya bungi yu, aba ya hasar. Anisuha arihi balia, wairi tihanofu detagu. Aba hagabu biya gefenti ya hagia, aba umala lihere tisielu gile, arinya gubayi.
7: Warihu mayamu.
2: Aba hamuda iru sielu lida aba duweri. Ariye guhaga ni yuhon. Lida ura ligia aba ladaganu aba umwebu haraba ganali. Aba tagulu ludu aba muna tida nge sagdi sito uburugubu. Aba hawegu sedu milu grigia ladiga haraba ganali ligia. Hahibiri grigia aba hichigu inebe se ilubungiu le sielu bai ladiga luweini hanufutu. Segera lebih malam misal, mati sebile abah. Abah lima ini nuh hasil doang heli lifido. Abah lagam bu ni walanya gumala libur heret sieluhnya.
5: Lani halibuingi luma Kristu la roeha ubau. Ani haroeha ba lu sunda.
2: Abah dihele mucu gawe gadri waya yang mutu hanyu bayar lagu hala lelala naroeha ni. Lau hagi bumu waru. Abah hahu duragun lumbungi. Arinya gaina.
6: Thank you waya bu wapure me bungi. Bugu yale suntiga bafu. Bugu yale wima beluma ge lubara ge furumia tida. Wima bugu ya gueto. Thank you wa mutibu la dunga ragu balila onwe bubu bafu. Ani gumese debu aruweha. Ganyi briha neshane. Chiluha we yulu babweha. Chiluha gie da lum baguse ragudu ya hilagwai. Aba meritijumuli hafaya iruaha bani profeta guhon. Hama hibiri ha derega kwanya banyongu wabu. Hama sun hawuye rigugrige ha ichugu banya inebese ilu mbiri. Chiluha ora lu baguri chagunia ha aguri chagubali ubo.
2: Aba titadaru li tempu lubungi uto sielu. Aba tanihi gafu to laga ilitara dubungi hama lumutu nyanyi itida li tempu lu. Aba nyela labiri haniku. Are inchuni, wayuhuru, aba haraba ganali. Luma laburu halubara huya deregwa dile wainamuti.
4: Apocalipsis, capítulo 12.
2: Aba tila sali reguaba onwe busei ni siel. Aba uri, darugu liye weyu tau kamahamuga aba duniku. Lauhati labu nge tugudi. Luma aba ridi hau duusu warugu maltabulugu. Uri tuguya dagaina yon. Aba tagua na ha, lau igari le lani na agari duni. Ladega sufuri tuluba tagura. Aba ya lasali ragu aba saini sielu. Aba ome bu dragon funati. Sedu ye lichiga. Disi ligancho luma aba ridi luagu kada lichiga. Aba la durugu du dragon ligia. Aba hada ki kada uruwa warugu malau lili. Aba lahuru ni amu warugu. Aba larana mu dragon ligia. Tegibu ya uri to lumo tagura. Lu leki ni tira da mele tagura. Aba tagura uri tuguya. Aba wuguri rahu le lumbi le dera gudu la guma dihalina sun fulasu kaisi la waba badu lani na guma dihani le laut grab. Aba lagi danu niwa tira tuwe. Aba lanugu niwa lumbungi uluagun lala. Aba tanura ha uri tugi lidun fulasu makairo di le nyei lubai arase li la bungi ubaru tuba. Lu tonu giru niwa nyei luagun milu biya saa uruwa wei wei. Lari gye aba nyei la aba uribu sielu. Nyei lubai lagendo gua arkangeli migeli hau lani angeligu luma dragon. Agenda kwati dragon, hau lani angeligu, aba haferi dunini uribu. Aba mabara ya la sielu. Aba lubaiti lasaganu onwe bu dragon sielu di. Le binadu hewe ligira le giribai mafia o satanasi. Le jeha bali sun ubo, ligia hau sun lani angeligu. Aba hachaganu muarugu. Aba ti nagabu lani ya guaba umala li hereti sielu ye.
7: Shumilha li asal baroni hon grigi ubo wadu. Jiluha li darui hapungi uluma laguma di ha Kristu. Adiga sagawa li leichi gu mei haduru wadunga nyureichi ganya hape haduru weyo gu aria bulikibu ge wabungi ute. Ganyi hamali lau lita mudu, luma lau ugangu li hapurichi habai. Manufu de duti enlui leferi diruni habagari, aranse de duti enlu home. Gunda ala lumoi tisieni, gunda huma huguya le aganobo inye. Gamalu mfugi ya buha aganobo nye ubuwa guluma barana. Lugundu nyundu la mafia humo la owe bu iganya la duga sukudi ni muti la umurusu rugali la nidani.
2: Dati larihi bai dragon la ufiwa li la ubo wago abalaiba hanu uri tobuga agura habo. Gamalumu abalichiku biya larina agi la tu uri tukuye luga yara la taha marulido mfulasu makaira wati disi loi dragon ligi. Lenye balubai tonu giruwa luagu uru wa irumu dimi. Aba lewere ha dragon ligi ya duna liumu lugie tariki uri tukuye. Saraku duna kai duna churunutu. Nuye be la duru gudunu ebe ini uri tugi. Gamalumo aba lidera gunu muwa uri tuguya aba lahore chumuwa. Aba la churu ni sunduna le ligera gudubai dragon miungu lugugi. Gai timati dragon tumo uri tuguya aba lidi agenda guhama tirahu nyiha nyudubai laule lubaibe bungi. Falahamai lugano te Jesu Christ aba ti larara mu dragon laru barana.
4: Apocalipsis capítulo 13.
2: Aba narihi lamudiru aba monstru barana hagi. Sedhiye lichigu. Disi ligancho. Nyenye ridi lau kaa ligancho. Luma iri burile aubai. Lanaba goibungyu. logo cada lixo. Mostro ligia lenegue gaigus. Italia lugu di kai lugu dios. Liabin liuma, kama liuma liu. Aba lixo guni dragon lubafu luma lala, lu. Luma sarago bafu lu, lagumati. Nyenye aba, chanti logo aba lidagen lichigu mostro ligi. Waiti, lunya be lafaru ni hilakubi. Gamalumo, aba la reita gun liu. Waiti anegi sungrigi lao mostro ligi. Aba hahu dragon lo dragon. Logo, lichugu gumadi no monstro. Abagin hau drogo no monstro, aba haniago.
14: Uatin yaba ke monstro le. Kaba gayara lafaruni.
2: Igirua tinha monstro ligia. Lula dimore ha dimore buiti logo, lumalu, la nabaguni bungi. Lumalu lagumadiha, logo biame bia hat. Aba la dugu iter. A dimore ha tiburibati logo bungi. A nabale lir. Lani sanduario, hamaha sieluma. Igirua tinha lun la gain da gumama lani gubungio. Dari laganya inuni, aba lichuguni wa ubafu lun hawagu sun ras, fulasu inyenye luma nechan. Aba me hau drogu sun ha ganoba yobowa gunu monstru ligi. Ha uwa banya hiri buriwa yun luma gen lubara gen ladugu ubo utida libru to lani na ibagari. To luma bon mudu le owebe.
13: Le garige iruguti lu lagambu agambala. Haluti hanagu adairuwa, hanagu ba adairuwa. Haluti hafara wagun tau efen, hafara wagu tau efen. Nyimba lari huwa, hedere bugu luma hafinye lani gubunge.
2: Lari ye, aba inarihi aba monstru la muda ni muwa rugu gen. Nyenye biya ganchu luagu kama li ganchu mudu. Gamba lumo, italine latimu reha kama aba dragon. Nyenye sulu bafu furumeti monstru luma linyuari. Aba ladiga, lu hau dragon sungurige hau bogo gubaya lu furumeti monstru. Le larei da guag dubai lidage chanti le luagu. Adiga tigia onwe buburi milagu. Aburi gida di watu gemeti sielu gen lu mua rugu hagibu ye grigi. Aba le yedu ni haubo gubaya lauburi milagu le ubai lichugua ubafu lu lu ladiga ni linyuar furume guarigu monstru. Aba ladiga gudu aba liyawa monstru le gawagu bani chanti ani mowe. Aba libihi habia wa monstru ubafu lu lichugu ibagari tu liyawa furume ti monstru lu tadimuneha. Lumalu tafara guni ya sunha mahu dragonti ya tu. Adiga tigia lu sunla grigia waina muhanya, nyuburiginya, risitia, gudemetia, idamuni, mama idamuni, lulichugun aba maku luagu hahabu le honwere o luagu la herep. Luginya uwala ni aba gayarati la ganyeha ni kata ni lalugurha ahi uwa lumaku monstru o linumeru liri luagu. Usitite kate lelichuau, le gufura andati. Aturi hale ili numero mostu. Ladiga li numero la uguri. Ani aniha numero ligia sisi sa uruwa wensisi.
4: Apocalipsis, capítulo 14.
2: Lari gelira, aba narihi ni mudu rara labulu guwubu le siyon. Nyenye nusabi ya wen gadiri milu grigi ya luma. Ha, buriwa nyuba iliri, mudu luma liri, luguchi hereberu. Lari gaba nagambo, aba amuri, nyumbiti sielu ge kama la muri barana. Kama gine la dirgu daba wa yuru le heret. Itra lia gine kama hamuga tamuri saragu aripa. Aba heremu agrigi hagia, aba uremu iseri ligibu ge lala uruwe. Luma hagibu ge gadiri kata ya gabagari te hagia. Luma hagibu ge waya ya mutu. Uwati niaba gayara lumuti lanichi guremu ligia gufunanda. Hawaidigia sabiawe gadiri milu hasal barubaya hadagi haa ubowa gubaya. Hagia ha madara gumba ya hongwa hama uunia. Ride iti harumanyu falaha mai mudu le nyihi lumutu lidi. Dire watia ani salba wa hagia hada gigirigia ha furumi ya tia idewe say lu bungiu luma lu mudu. Madari nu wati ni murusu iye ni luagu hayumaru ladiga haruma tia ligibu ya bungiu. Abati narihi aba ya angeli ahamaha la mida ago sielu. Nyenye uganu le magumu chaditi luma lu la puri chihani honha aganoba ya ubo wago hon sung necha anigu rasa luweri dimure iluma sung flasu. Lariye gala umala li hereti.
7: Inebe la bongi umu rubu kuye meweri kuni ilu chinduta tano la busra zinu. Kutuko huma nule atiku palisiye lu luma ubo barana luma lise isintuna.
2: Abaliabi aba ya angeli larigi abalariye gu.
15: Hei guwa, hei guwa. Babilonia to weiri gubon. La diga tabacharo da gudani sung necha ni. Lau diven le lanina, livie ligabili toseno.
2: Abaliabi aba ya haruwa angeli, abalaniagun lau umala li hereti.
16: Le audu raguti lu monstru,
6: luma pun liaba